0: That song was brought to you by Healthy Milgar May Pampanga with free delivery in Pampanga, Bulacan, and Tarlac. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

GV 99.1. We are GV 99.1.

Shoutouts to all of our message senders as early as 9:27. Ang dami na natin natanggap. Shoutouts to Miss Pines. Good morning, DJ Benjamin. Happy Wednesday. Kindly play all. Play the song Electric Love by Bornstone, no? Shoutouts daw kay Bernard at sa lahat ng Chiefy Jacks. Thank you very much for the request of music. Lock and loaded yan sa queue natin. Next message we have from 0318. Good morning, DJ, sa ating pinakapoging DJ, DJ Benjamin. Ah! Shoutouts po sa lahat ng mga TNVS drivers. Yan, pa-request po ng It Wasn't Me by Shaggy. Yan ang request ni Nino, Poging Transporter. Got you, pare. Shoutouts din sa lahat ng ating TNVS drivers, no? At sa lahat ng ka-vibes natin na on the go, yung mga pumabiyahe ngayon, ikaw man ay pahinante, pasahero o driver, shout out sa iyo, ka-vibes. Thank you very much for listening to GV99.1. While you guys are traveling, we really appreciate it. Drive safe po at saka sana maraming booking. Buti pa si Josa na bubooking, di ba? Sana yung mga TNVS driver din natin. Oh. SKL. By the way, the song a while ago was Kastakli Lagabog. Oh, no, sorry. That was Floji Batugan pala, no? Yung mga yan, ng real talk. Para sa mga ka-vibes natin na nakailata pa rin, tas nag-aabang na maganda pera. Pero alam mo ka-vibes, itong susunod na payo na ito para to sa mga taong nahihirapan. Kung gusto mong kumita ng pera, hindi ka maglalabas ng malaking puhunan at hindi masyadong kumikilos, para sa itong payo na ito, magtrabaho ka at kumilos ka, ka-vibes. Hindi pwedeng umasa ka na magkaroon ng marangyang buhay kung di mo kikilusan, di ba? Kahit pagtaya sa loto, kailangan ng effort, kaya kailangan ng pera. So kung naghahanap ka ng pagkakakitaan, gusto mong kumita at nangangailangan ka ng pera, gusto mo ng pagkakakitaan ng hindi naglalabas ng malaking puhunan at hindi masyadong kumikilos pero kumikita ka ng passive income, walang ganon ka, vibes, magtrabaho ka. Shoutout sa ating mga workforce na nakikinig ngayon na GV99.1 habang sumusubok kumita ng pera sa lapid at itong happy listening po sa inyo. And to our message sender sa ating Facebook page, loading lang tayo dyan, ka-vibes. Basahin ko lahat dyan maya-maya pag okay na, no? Punta muna tayo sa aking, one of our favorite segment dito sa GV99.1 ng On This Day!

of October 2026. And on this day, 75 years ago, namatay ang isa sa pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng Tondo na si Narciso Asyong Salonga, ang tinaguriang Hari ng Tondo. Pero teka lang, sino nga ba talaga si Asyong Salonga? Si Asyong Salonga ay ipinanganak ng October 11. It's isa sa mga pinakakilala at prominenteng tao diyan sa Tondo, no? Kinagurian ngang hari ng Tondo. 26 years old siya nung siya ay barilin at mapatay habang nakikipag-inuman sa Tondo. Gang rivalry ang isa sa mga tinitignan na dahilan ng kanyang pagkamatay, pero may political angles din na sinisilip noon ng mga polis, no? Pero ang interesting dito, ka-vibes, ang interesanting bagay dito, hindi natapos ang kwento ni Asyong Salonga nung namatay siya. Ilang dekada pa pagkatapos, paulit-ulit pa rin ginagawang pelikula ang buhay niya. At dito naging mas interesting ang tanong natin ngayong umaga. Bakit may mga kriminal na paglipas ng panahon, nagiging folk hero sila? Ilang araw pa mula ngayon magdadaos ng 103rd birthday sana si Asyong Salonga. Oh. October 11 ang birth date niya. And that is our On This Day for October 7. O, diba? Sana may natutunan kayo, ka-vibes. Asyong Salonga. May mga kriminal noon na nagiging folk heroes. Pwede palang ganun, no? Paulit-ulit ginamit yung pelikula, pangalan ni Asyong Salonga sa pelikula. 1961, 1977, 1990 kay Joseph... Joseph Estrada. Oh, yes. Former President Joseph Estrada. Oh. Sa 1961 film. Tapos Rudy Fernandez and George Estregan, no? Pinortray din nila yan si Asyong Salonga. O ganito yung sequence ng pagkamatay niya, ha? O, nakikipag-inuman si Asyong Salonga sa Coral Street dyan sa May Tondo pagkatapos nito umatend ng binyagan kasama ang kanyang kaibigan na si Carlos Totoy Capistrano. Nang biglang bumunot daw, allegedly, ha, si Capistrano ng 38. Oh, ito yung bola-bola revolver. Oh. At binaril daw si Asyong Salonga sa ulo. Ang claim ni Totoy Capistrano, aksidente daw ang pagkakabaril. But again, naging usap-usapan yan kasi meron tinitignan na gang rivalry at political reasons yung mga polis at that time. Actually, hindi lang pelikula ang ginawa sa kanya, no? Inawit din, narinig din siya sa mga kanta. Oh. At ang pinaka-prominente siguro sa mga awiting nakapangalan kay Asyong Salonga, ang Hari ng Tondo ni Glock 9. Yan. Papakinggan po natin sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1, Your Good Vibes.

0: Bygon, 100% not down.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Screw Your Pride. Just Kiss It Better, Baby. Yan ang sabi ni Rihanna sa kanyang awitin. Playing here on your number one Good Vibes station, Chivi 99.1, Your Good Vibes. It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Ow! 10:33 time all over the Philippines, Good Vibes. For our survey says question for today, simple lang, Good Vibes, no? Sa nakaraang Angelina, baby, Lunes, oh, tama ba? October 5, 2026, eh, umupo sa witness stand ng chief executive ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. At naging debate nga ng prosecution at ng depensa sa impeachment court, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung dapat bang ilabas ang mga pribadong bank records ng isang pampublikong opisyal. Kaya ang ating survey says question for today, dapat bang ilabas sa publiko ang bank records ni VP Sara sa impeachment court? Yes! Kung bahagi ito ng ebidensya sa impeachment, dapat malaman ng publiko. Kung yan ang sagot mo, send them over. No! May karapatan pa rin ng financial privacy kahit nasa impeachment trial siya. Simple question is, kapag public official ka ba, ibig sabihin ba public din dapat ang bank records mo? Or do you have the same rights to privacy katulad ng mga pangkaraniwang mamamayan na hindi elected official, no? Kapag ang isang public official ay iniimbestigahan dahil sa hindi may paliwanag na kayamanan, hanggang saan ba dapat umabot ang karapatan ng publiko na malaman ng kanyang finances? Iyan ang kasagutang iyan ang katanungan na hinahanapan ng kasagutan ngayong araw, ka-vibes, ha? Sabi ni pare kong Charles Mitron, good morning, DJ Benjamin. Para sa akin, kung naaayon ito sa batas at makakatulong sa paglabas ng katotohanan, ay tama lang na ilabas para makita naman ng 30 million na bumoto at hindi bumoto sa kanya ang talagang nangyari. Maraming salamat, sir. Pa-request din po ako ng kabisado by Charles Mitron. Sir DJ, Wednesday night pala, maya, yung advice ko before going out, don't forget para iwas headache bukas. Sorry, traffic lang sa drive-thru kaya nangungulit. Ano bang payo mo? Oh Angelina, come maybe driving my Benz. Oh Angelina, why don't you bring no. Sobrang traffic ba pag Wednesday night, Charles? Ilabas niya ang bank records ni Vice President, magkaalaman na kung talagang may corruption or wala. Para matapos na po ang lahat at ang impeachment na kung mai-impeach. Oh. Mai-impeach na kung mai-impeach. Ano bang ikinakatakot na lang kung wala talagang tinatago? Uy, very good question, ha. Ang argument ng defense is those are private records daw. Yun ang ano nila. So, ang tanong din ng karamihan, ano bang kinakatakot, bakit ayaw nilang ilabas? Well, according to the defense team, it's private records na malalaki talagang amount because of the ins and outs dahil nagmamay-ari nga daw ng negosyo ang mag-asawang ating Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, Manasseh Scarpio. No? Yun ang argument nila. I'm not saying it's right, I'm not saying it's wrong, but to answer your question, yun ang depensa ng defense. Angelina, baby, please. Please, baby. Para sa iyo, ka-vibes, dapat bang isa publiko ang bank records ng Vice President? O she is entitled to the same privacy that private individuals have? Ayan, ka-vibes, ipadala po ang inyong mga kasagutan sa mga numerong ito. 0908-516-4466. O sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Sabi niya, 2662. Oo, DJ, public official siya, kaya dapat transparent siya sa pera niya, lalo na kung bahagi siya ng impeachment case. Point taken, oh. So, ang argument ni 2662, since ang iniimbestigahan yung wealth niya daw, eh dapat ibuksan yung bank records. Sabi naman ni 9190, Hindi porke public official automatic nang wala na siyang financial privacy, dapat meron ding limit. Hayaan muna ang impeachment court ang magdesisyon kung anong records ang relevant. Hindi kailangan lahat ilabas sa publiko. May due process din naman, DJ. Hindi dapat gawing public spectacle ang personal financial information ng kahit sinong tao. So, according kay 9190, entitled pa rin ang Vice Presidente sa kanyang financial privacy. How about you guys? I would love to hear it from you. Sa iyong palagay ka, Vibes, nararapat ba na ilabas ang bank records ng Vice President sa impeachment court as part of the investigation? Or another question is, kung ikaw ay isang public official na iniimbestigahan ng unexplained wealth, di umano unexplained wealth, eh dapat bang isa publiko ang iyong bank records? Eh, wealth yung pinag-uusapan eh. So, nakikita ko rin yung angulo na yun kung bakit meron tayong mga ka-vibes na gustong buksan yung bank records ni Vice President Sara Duterte. Kasi bank records ang pinag-uusapan. But then again, the argument of the defense still stands that the impeachment court should identify which bank record should be opened. Not everything, no? Oh, meron din sa depensa nila na nagkaroon ng error yung isang bangko, no? Kumuha nga sila ng certification, no? Sana lahat ako gusto kong magkaroon ng ganung kalaking error sa bangko ko. Oh, pareho pa naman kami ng bangko. Sana magkaroon din ng same error sa account ko ng ganung kalaking halaga. Guys, let's make this program interactive. I would love to hear it from you guys. Share your opinions about about the Vice President rights to her privacy in her financial records. Ano ba sa tingin mo? Dapat bang ilabas? Or is she entitled to the same privacy, financial privacy right that we common Filipinos have? I would love to hear it from you. Text me over to this number. Text your answers over to this number, 0908-516-4466. And sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Where are my brunch takes people at? Na mahilig mag-chat sa ating Facebook page. Hinihintay ko pa rin kayo, ha? Balik tugtugan, makalipas ang ilang paalala sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
2: Bicon. 100% knockdown.
3: From...

0: Got your favorite holiday songs on repeat only here on your number one good vibe station, GV 99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV 99.1, Your Good Vibes.
2: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: On the Floor by J-Lo sa kanyang single pala yan. J-Lo sa kanyang awiting On the Floor playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
0: It's 11:15 in the morning. We are down to the last hour of our program. So if you have any music requests, greetings, or whatnot that you want to send over to me, well, send them over to my numbers, 0908-516-4466. And on our Facebook page, facebook.com/GV-991. Or simply search GV991 on your Facebook search bar. I think that's the easiest way to go to our Facebook page and send us a message. Today we are asking about the bank records and the right to the right to privacy or financial privacy of the vice president. No? Last October 5, umupo sa witness stand ang ating chief executive ng anti-money laundering counter or AMLAC. At naging debate ng prosecution at ng depensa kung dapat bang buksan ang mga pribadong bank records ng Vice Presidente ngayong nahaharap siya sa impeachment hearing dahil sa unexplained wealth. Di umano'y unexplained wealth. For our survey says question for today, dapat bang ilabas sa publiko ang bank records ni Vice President Sara sa impeachment court? Oo o hindi? At syempre, lagyan mo ng malaman na malaman na malaman na bakit? So ito yung mga sagot ng ating mga ka-vibes. No? I'll try to read them. Now, sabi ni 8351, buksan na yan, DJ. Walang kasalanan, walang dapat ipag-alala. Yan ang sakit ng mayayaman eh. Nagpapayaman na nagpapayaman kahit mayaman na. Di tulad ng mga mahihirap. Maraos lang, makaraos lang, masaya na. Simple life lang po. Para sa kanya, buksan na. Parang ang vote namin, mas marami nagsasabing buksan. Ano? Dexter Diaz, the DJ Benjamin, paplay naman po ng Round Here ni Flo G featuring Nas the Kid. Tingnan ko kung meron niya na. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style, matching my style. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style. Up next na rin naman yung ating OPM requested music, no? Kabisado, meron ba tayong requested music na kabisado, no? Abang-abangan nyo na rin yan. Mikael, sabi ni Mikael, para sa akin, hindi pabor, pero makukulit mga prosecutor. Ayan, nalaman may utang na 8 million si Luis Roque na Vice President Sara. Bakit hindi ka pabor, Mikael? What's your objection about it? So, si 8351, pabor daw siya para magkaalaman na. Si Mikhail, hindi daw siya pabor. Bakit? Para sa akin, hindi na, DJ, hindi na angkop sa ginagawa nila ngayon. Malaman natin yung perang binili. Bigas at kung ano pa, etc. Hindi niya binulsa naman mga kagaya ng iba, hindi ako maka-VP ang impeachment ginagawa ngayon ng prosecution paninira lang. Ang talagang mga magnanakaw na sa Kongreso, kaya abolish na. Huwag naman. Pag inabolish mo yung Kongreso, kawawa naman yung bansa. Wala tayong mga Kongresman. Palitan na lang natin na maayos, susunod na halalan, mabuti pa. Yun ang pinakamagandang gawin. So next na halalan, galing-galingan sa pagpili. Ikaw ka vibes, sa iyong palagay, dapat bang isa publiko ang private bank records ng Vice President Sara Duterte? Bakit oo, bakit hindi? Ipadala niyo po yan sa aming mga numbers, 0908-516-4466. Sa ating Facebook page, facebook.com/GV-991. Or search niyo lang sa inyong Facebook search bar, ang katagang GV-991. Makikita niyo po kagad yung aming logong bilog. Balik tugtugan, balik kwentuhan after a bit. Only here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end! Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: 11:45 time all over the Philippines, Kavibes. DJ Benjamin on the microphone on my program, Brunch Takes. We have 15 minutes remaining on our program before we say goodbye. We're gonna read some of your messages. Thank you very much for whoever puts my background music on the queue. Thank you very much. All right. Shoutouts to Mikhail. For sending in your message. Sabi niya, para sa akin hindi pabor, pero kasi lumalayo ang usapan pati pa mayor. Oh, binuksan yung issue. Oh. Ah, oo, kasi nababacktrack daw yung ano, yung kanyang what do you call this? Yung mga bagay na nangyari pa noong hindi sa vice president. Oh. Kaya ayaw ni Mikhail, o ni Mikhail na pag-usapan pa, bulat-latin yung financial records ni Vice President Sara kasi na dadawit din pati yung noong mayor pa lang siya. Oh. And I think MCKL believes that the Vice President is entitled to financial privacy. Pabor, para malaman ang yaman, para makautang ako, sabi ni Z Miranda. Chamba, kung pautangin ka. Siyempre, kung papautangin ka niya, bakit hindi niya pa ako unahin? Hindi ako pabor dyan, DJ. Paikot-ikot, paulit-ulit, tanong, pati yung witness, nahihilo na din. Para sa akin, walang tinatago o ninakaw ang Vice President. Para sa akin to, ha. Hindi ko kinakampihan. Dami kasing matitinding problema, kaya hindi na ako nanonood. Sawa na ako, DJ Benjamin. Which is understandable, eh, Jermar Laksan. Sa daming nangyayari ngayon sa political landscape natin, it's hard to stay focused. And minsan, syempre, meron tayong mga more pressing matters that needed our immediate attention, like family, o diba, financial. So minsan, yung electric bill mo, kumakatok na si Judith. O, diba? So naiintindihan naman natin yung kung hindi ka makasunod. No? Sa dami ng pinoproblema nating mga Pilipino, nakakapi ko na dadagdag pa yung mga. But it's nice to...
1: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kayabe ay darang normi. Sa ganayaking kulturang kapampangan ng programang iti, agmaragol na yung kapampangan, aling nakabahag malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sulis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding Kekong Estasyon, GDAM 7. 792.
9: O sana kanya mati kapampangan pantutan kasalesayan.
10: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Abe, easy ka lang. Kabog ka pa mo, may balik ang sakit mo neh.
3: Eko ni Ag yung kahawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit.
4: Rexedal Forte!
5: Mas bilis banat kesa kang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. At maragol na yung kapampangan. Aling nakabahat malung, aling nakatatangis. O ini yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2 ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding kekong estasyon, GVAM 7 792.

0: sapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

0: pakiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ay, masayang-masayang Aldo, Miyerkulis. Ay, Miyerkulis na po. Ah, 7 na ning Oktubre. Malaos kayo po kayong program.

pong bayad. Okay, gawin niya pong masayang kaya kayong pautuan. Gawin niya yung background ng kaya katawang programa. Sigurado may panyaman yung pautuan. Okay, alas 12:07. Okay, mumunayin din yung Suki Kul Maynard. Hi, Maynard! Siyempre, alang kamatayang istorya ng Rafi. Para kang Maynard.

Okay, ba't naman kang Bapang Eugene Santiago? Good day mo naman. Naruhing re-request mo. Wala akong makanita, Bapang Eugene. Pasensya. Alilan mo na mo. Maranong pa naman dakal pang oras. Pwede mo yung alilan. Oy, salamat kang Aling Ophelia, Shedan. Dakal-dakal salamat. Keep on sharing po. Siyempre, mapaling huwag itong kaya ka darang Ophelia. Siyempre, darang malago mo naman. Papaplay niyong Eko Gumaga. Dakal pong salamat. Ay, ninen kaya kang Eko Gumaga. Ay, nagkakang Eko Gumaga, Lingopelia.

gising, malago muna mang kalopa ko. Oh, nanano ka pa, wala kang request. Ay, nanano na rin Kapampangan, alas 12 na. Kapampangan ko pag maragol ko na, ano ka rin kayo, okay? Share po, at inakong may itong share. Nakal pong salamat. Then kaya kayo pong greetings, panayin ko, lakabang paninayang ko na. Pakiramdaman niya pa mo po yung kantang, Diwaning Pasko.

Paul Tungo naman, Kang Paul Kangla, siyempre, papabati na Apong Iling Pasyon, Apong Iling Pasyon, hello, sana mag-enjoy ka rin kantang Kapampangan, aldo-doy ako nung makiramdam ni Apong Iling Pasyon, medyo atama mamadama-daing mic ko, sana darandaman ng Apong Iling nang kahit pumagbag. Hello, hello, Pasibayo, Kang Apong Iling Pasyon. Medyo mawala-wala yung mic ko ay ni. At tune yung mic ko. Apong Iling Pasyon, sana mag-enjoy ka rin kantang Kapampangan. Okay, makiramdam niya kanuha ng Apple. Tapos, request niya kanuha itong kantang Sugarol. Okay, mawala-wala yan po yung mic ko. Manano yan kaya yung mic ko. Saglit po, mawala-wala yung mic ko. Okay. Patugtog ko niya po yung kantang Sugarol.

0: No, ka rin niya po mabubuli.
1: Huwag kang magsalita na ako, kahit ka putot-puto.
2: Sige, hindi kaya ko sa akin.
3: Pero na ako dali, pero niyang misa na daw, baka niya niya. Tapos dali,
2: ah, okay yan po na po. Tapos, hindi yan po.
3: Hindi yan, putot-puto. Tapos, wala yan.
1: Batang-batang putot. Doon kong song at tuya. Batang magsalita ako. Putot-putot.
2: Hello, mic check 1-2. Hello, mic check 1-2-1-2. Hello, mic check.
0: Ano kayo pumaputot? Kaya po radio or kayo mismong
1: Facebook. Hanggang kay radio na yun.

0: familiare, passando torrenghe musmete.
1: Ay, masaya ito mo naman, Keka, Darang Baby sa live. Hello, hello, Keka. Masaya ito pa si Bayo. Request ng Dakila, Kaima. Siyempre, paborito ng Darang Baby sa live. Mapuputot siyang ka na akong mic. Darang naman Darang Baby kanyan. Ala ko kayong mic. Siyempre, paborito ng Darang Baby. Itang kantang Dakila, Kaima. Okay, amin na po. Sige, mag-time check ko pa mo po. Bayo Quezondo. Bayo Quezondo itang Bayo Quezondo yung request ng Darang Baby.
2: Bikini takpan mo sisigababi asanari.
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Bayo Jessic.
4: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Hello, mic check. Hello, mic check 1-2. Hello, mic check.
7: Alip, mga area po kasi pa siya mga tasya.
6: Hello, mic check 1-2. Hello, mic check 1-2.
7: Sige, try ya po.
8: Kini katang kini katang kedua. Okay, pasibayo, kandarang baby. Maya pa ugto kaya kandarang baby. Kumusta? Ano, request na yung dakila ka, Ima. Salamat. Darang malago, siyempre. Okay nga po. Okay nga po. Okay, o ininayin kaya kang paboritong kantang dakila ka, Ima.

Okay, alas 12:36 po yung kaurasan. Kaba po maninayo ko ka rin kaya kayong request. Kapa mo po. Alane naman yung mic ko. Okay, okay. Pasibayo, alas 12:33 na po yung kaya katamong kaurasan. Ngayon yung October 7. Kaba pong paninayang ko rin kaya kayong kantang request. Sala na akong maka-request. Parandam kaya pa mo po yung kantang Sintang Matwa.

Okay. Malawas kayo po, Karen Kanta. Tuloy-tuloy na po yung kahit mo hanggang alas dos. Paninayin ko po rin kaya kayong request sa kanta. Ala pa pong maka-request. Kaya kabang maninayo ko Karen request. Patugtog kaya pa mo po yung takal pong salaman ng Totoy Balas. Pakirandaman niya po. Sana aburiye.

Ay, ba't naman kang mix adon, ha? Siyempre, maya pa huwag to kaya kayo. Okay, request niya ka nung mama na itang kaluguranda ka ima. Paniya ka nung makirandam kining radyo. Apong setting, apong setting. Salamat at paniya ka makirandam 80 years old niya ka nung. Oy, share da na ng mix. Salamat. Salamat, mix. Yan pa mag-share. Basta rin po makirandam. Keep on sharing po. Apong setting. Itang buri mong kanda, itang kaluguranda ka ima. Oy, Nina. Yan ang makatuki. Wala mo ita kasing kanta nga ito. Tinyang... atin yan na dita ka Tagalog ne. Okay, pero sige buri may ay nina. Yata kini makakabit na ima kaluguranda ka. Ay nina po seding.

Ay, api na tayong puri mong kanta po, Sedeng. Nung ating kapampuring kanta, pasyan mo lang kang mix. Pasyan mo lang kang mix. Dahil puri mo pang damdaman na kanta. Ba na ka bang makoswelo? Paninayang ko lang po puri ang request you. Makakabaya pa po yung oras. Ala na ako kasing makapanayang request. Kaya ka na akong... Kaya ka na akong playlist. Send nyo na lang po. Kabang maranon. Bantaneng. Abutang magpaalam na ako. Kaya ka rin lang mag-send yung alawa. Okay, kabang alapang request, pakirandaman niya po ining kantang o, Pataga Bundok.

Maya po mo naman kang Aling Jacqueline, Kulala Castro, siyempre mangantana po ana. Uy, nanungulam mo Aling Jacqueline. Siyempre request niya itang kantang Lalam Naning Mangga, salamat and God bless. Okay, salamat mo naman. Ay, Ninay, Lalam Ning Mangga. Para kaya ka Aling Jacqueline.

Okay, iba't naman kang Manlapas Pineda, Nikki Nev. Pa-request niya ano nga pong Apong Andring, ning Tarlac City, Apong Andring, impuri ng kanta Bekeng Marangle. Siyempre, Maya Pautuke ka, Apong Andring, ang pokano kang Kurt, ning Tarlac City, salamat mo naman. Ay, ninayin para kang Apong Andring, itang kantang Bekeng Marangle. Okay, send niya pa po rin request yu, panayang ko na po.

Ay, wala pang lulubang request. Okay, panayin ko lang po rin request yun. At pa pong bisang makarandam kantang Kapampangan. Okay, at limano rin shares ko. Keep on sharing po. Share, share, paka-share. Ay, ala na ako na naman palang mic. Pasensya po. Pasensya at kaya kalingwang king mic ko. Okay, kabang pininayin ko po rin kaya kayong rin kaya kayong request sa kanta, patugtog kaya pa mo po ining, nanoya kasing patugtog ko, itang pera-pera. Panayin ko po rin request yun nung ating kayo po rin damdaman na kanta. Pakirandaman niya pa mo po ining kantang pera-pera.

Ay, siyempre naman, Darang Lucy, I love you too, Darang Malagong Kalupa ko. Kang Bongbero ay kasupanan, maya paugto mo naman, no, nenging papaplay mo. Alako. Kasi, ela pwedeng parandam ka rin, anak deng makanya na niya. Lalako dala, deng kantang masanting parandam ka rin, anak. Sa naintindihan mo, ne, bapang Bongbero, aliwa na mo, mag-send na ka, makabaya pa yung oras. Send mo na yung burimong damdaman na kanta. Kang Aling Go, kanila, mayuyo. Siyempre, Maya pa to kaya ka. Okay ko mo sana makanyan mo naman kaya ka. Oy, amimiss na ka naman kaya ng programa. Oy, at siya ka no Santa Rosa Concepcion, taga Kenya yung manuyang ko. Gomez muna yung pili. Gomez Machong. May kilala ita, deng Machong ken. Pero Gomez si mana. Taga Santa Rosa Concepcion yung kaya mumunta ken. At sula kanyang ken, deng manuyang ko. Ken ka pala niya, ken ka palang Santa Rosa. Okay, sana kilala mo la. Sana kilala mo la. Yatang ka na akong manuyang. Gomi siya kang mana. Machong yakang tatang na. Okay. Mag time check ko pa mo po. Panayin ko pa rin request yung kanta.

Okay, ba't naman kang nga Nikki ulit? Maya po huwag tulit siyempre. Kaya kayo, siyempre, lalo na kang nga pong Andring. Request niya ka nung nga po Andring, itang ing dalaga kanita, dalaga ngini. Siyempre, play tanya yan, ay nina. Para kang apong Andring.

Okay, ba't naman ka ngaling Jacqueline? Pasibayo, burin ka nung damdaman itang bieda reng maka-abroad. Oh, you're welcome, ngaling Jacqueline. No problem, kasi niya yat suko kini programa, banta makapamili entertainment. Kaya kayo, banta makaswelo kayong makirandam ka rin kantang Kapampangan. Sa inyo la pa rin burin yung damdaman, no problem, ang katating oras. Okay, ay ninay mapaborito mong bieda reng maka-abroad.

itatanggap ko pong song request ay Darong Lucy po tating kapamburing damdaman na kanta paninayang ke kaba pong dakala pop dakal makabaya po po yung oras din pong makirandam ke yung radyo yung kaya katamo pong text line 09062154315 ulitan ke po 09062154315 din pong makirandam ko yung radyo. Panahin ko po po rin kaya kayong request. Makabahay pa po yung oras. Tabang ala pang request. Pakirandaman niya po yung kantang makiramdam kayo king kakong kwento.

Oy, shout out kang Jason Sigwa na mag-birthday ngayon. Oy, happy happy birthday, Jason Sigwa. Ibating greetings kang Romel Buandison. Okay, kapangalang request patugtog kaya pa mo po ining ingbie maluka pagrandaman niya po.

Okay, nung wala nang mag-request, play ko na lang mo po rin isipan ko, buro yung wala namang kanta. Ito kikiya po yung kantang BMAG 3-Wheeler.

nagbirthday ya pala yung Nico Pineda ngayon. Happy, happy birthday kang Nico Pineda. Siyempre, pabati ni Nico Pineda. Happy birthday! Okay, ito kitaya po yung kantang Bienning Hortelano.

Karen po nga, ganang mag-birthday ngayon ng kay Aldawan. Happy, happy birthday! Sana po enjoy yung Aldawan ng kaya kayong kapanganakan at sana dakal pang birthday sindatang. Okay, dakal pong salamat ka rin halang sawang susuyo. Sana bukas po miragdag nala, magbalik nala sana rin ang dating viewers kay Facebook. Okay, mayari na po yung kaya katamang adwang oras kaya ng programang kapampang ko pagmaragul ko po kakalingwan. Every gising is a blessing, every day is a gift. Nakatamang po pa salamat ka rin biyayang bibiyan ng kinukaya katamang kilom ng Aldoldo. Stay safe palagi. Enjoy the rest of the day. Okay, see you all tomorrow. Ingat po palagi. Dulwal na po yung pali. Sabi na po, El Nino, sobra po kanong paling darat ang kaya. Ingat, ingat po. Okay, God bless po.

0: director din sa ano sa iyan, check mo kung meron tayong song na makanano ang lugar ng Chocolate Factory. Gusto doon ni Mami Norms.
1: Yes po. Mix. Ay, wait. Mix 10.2.3. Hindi ko po familiar. Para kasi may mix po siya.
0: Oo, oh, baka.
1: Oh. Pero meron po siya. Makanano ang lugar ng Chocolate Factory.
2: Meron akong folder na kapampangan.
1: Apo, meron.
0: Makipakita mo kay Mark. Lagay niya ngayon.
1: Yung alin po? Yung
0: makanano kang makanano kang luguran.
2: Ah, na daw eh, kaso wala siya sa kapampangan.
1: Ah, ito po, sige
2: kaya
1: po.
2: Sa folder na kapampangan.
1: Ito po siguro 'yun. Ah, sige po, Mami.
0: Thank you, Mark.
1: Yes po. Thank you po. Ito po siya, Mami. Makanano ka Chocolate Factory.
2: Ayun, lagay mo sa kapampangan.
1: Mami po, no? Apo.
2: Salamat.
1: Welcome po, Mami.

0: balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: It's 2:30 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 2:45 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Pila, pila.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Abe, easy ka lang. Kabog ka pa mo, may balik yung sakit mo na eh.
3: Eh ako niyag yung kawan nita.
2: At yun na, in return of the kamba, binat na yapot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
4: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: Ito ang stasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
8: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglini.

0: It's 3:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4 p.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Pila, pila.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Birador Tolentino. Birador. Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
8: Eh ako niag yung kawan nita.
7: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
9: Mas bilis banat kesa kayang apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
6: And go like this.
5: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kapampangan ko pag maragol ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang Kapampangan in programang iti, at maragol na in Kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sulis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko, ding Kekong Estasyon, GVAM 7. 92.
13: Oh, na kanya mati kapampangan pantutan kasalesayan.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
21: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
22: Dapat na impormasyon. Thank you po. Thank you sa opportunity to be a part of this program.
23: Thank you, ma'am. Kami po ay kasama po sa Philippine Media Network Service Co-op. Kaya barkadahan ito, ma'am. Barkadahan lang ito.
22: Okay po. Sige po. Alam, ba't hindi nag-on yung camera? Ayan, dito bang control sa amin o sa inyo? Live na po kayo?
23: Hindi po, ma'am. Bali, intay lang namin yung 99.9 GBFM. Bali. Okay. GV.
24: Sir, okay po, sir. Matat ng tao.
23: 99.9. Wala sila? Baka walang kuryente ngayon doon. Wala ko sila. Si DJ Barangco. Itong GV na nandito, ito yung sa Pampanga.
24: Pampanga po.
23: Si Errol. Errol, thank you, Errol, ah.

Hindi ka mabubuhay naka-ano rito, naka-onboard.

Hello, DJ. Makaka-join ka sa program ngayon? Sulat tayo dyan. Anyway, sige, thank you. Bukas na lang. Thank you. Salamat. Okay.

Ay, magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? Tayo po ay napapakinggan sa 792 kHz DWGV AM sa Pampanga. Hindi lang po natin kasama ngayon ang 99.9 GV FM sa Pampanga, Batangas. Kaunting problema. Pero tayo po ay napapakinggan po sa DWW Armed Forces Radio, Metro Manila, sa Philippine Media Network Service Cooperative, APA Pilipinas. Ito po si retired Brigadier General Jenny Zamudio. Tayo po mag-isama sa isang oras sa palatuntunan para pag-usapan po natin ang mga balitang mga usapin na mayroong kailangan po sa ating pag-usulat.

0: Dahil dito, bumaba rin ang unemployment rate na 5.3% mula sa 6% noong nakaraang buwan. Batay sa Labor Force Survey, nasa 52.59 milyon ang kabuang labor force na may edad 15 pataas. Pinapakita ng datos na mas maraming Filipino ang nakahanap ng trabaho noong Agosto kumpara sa Hulyo. Gayunman, patuloy pa rin binabantayan ng pamahalaan ang kalidad at katatagan ng mga trabaho, lalo na para sa mga bagong naghahanap buhay. Para sa mga naghahanap ng trabaho, mahalaga pa rin ang patuloy na pagkuha ng bagong kasanayan at paghahanap ng mga oportunidad sa iba't ibang sektor. Patuloy din sinusubaybayan ng PSA ang galaw ng employment at unemployment sa Pilipinas. Samantala po, nagkasundo ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children na mas pag-ugnayin ang Unified 911 at Makabata Helpline 1383 para mas mabilis na maipasa at matugunan ang mga kaso ng pang-aabuso at ibang panganib sa mga bata. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga tawag sa 911 na nangangailangan ng child protection intervention ay maaring i-refer sa Makabata 1383. Kabilang dito ang mga kaso ng pang-aabuso, sexual exploitation, trafficking at iba pang seryosong panganib. Hanggang September 2026, nakapagtala ang Unified 911 ng 450 tawag na may kinalaman sa mga bata sa buong bansa. Mayroon ding mekanismo para maipasan sa tamang ahensya ang mga kaso ng nangangailangan ng agarang tulong mula sa pulisya, bumbero, serbisyong medikal at social welfare offices. Kasama rin sa programa ang pagsasanay sa mga personnel tungkol sa trauma-informed interviewing at child protection protocols. Layunin ito na maging mas maingat at sensitibo ang pakikipag-usap sa mga batang dumaranas ng pang-aabuso o iba pang mapanganib na sitwasyon. Muli po akong babalik mamaya at narito po muli ang ating main host, General Samudio. Take it away po.
1: Thank you very much, Ma'am Divine. Standby po kayo. Maganda yung pag-uusapan natin tungkol po sa TESDA. At kasama po natin ang isa po sa kanilang undersecretary, si Ma'am Nelly Villera. Standby po kayo. Ma'am, bati muna po tayo, ma'am, sa ating mga tagapagsubaybay.
2: Yes. Magandang hapon po. Thank you very much sa po General Jerry ano at Dr. Divine at sa lahat ng mga kasama dito ngayong hapon at sa lahat po ng mga istasyon na abot, lugar na abot ng istasyon dito sa programang ito. Magandang hapon po and standby po, sabi nga ni General Jerry ano, magkakaroon po tayo ng ilang po mga ano ba sharing kung ano po mga ganap po natin dito sa test and I think this will be of interest sa inyong lahat po. Thank you po. See you.
1: Yes, ma'am. Talagang yan po ay aabangan ng ating mga kabayan. Maraming salamat nga pala kay Elena Impas, ang aming pong director dito sa aming palatuntunan. Siya po ang nag-invite kay Yusek na maging kasama po natin sa ating programa. Pero atin muna pong pasadahan po ang dalawang balita lang to, hanggang dalawang balita lang. Galing po kay Captain Jarvis Ong, ang isa po sa mga pilotong kasama po namin dito sa National Aviation Academy of the Philippines. Jarvis, go!
3: Maraming salamat po, Jen. At mga kapatid, para sa ating mga balita naman sa sektor ng aviation, para sa ating mga flight training operations, naglabas kahapon na isang official na emergency suspension order ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa Omni Aviation Corporation sa Clark. Ito ay kasunod ng ginawang force emergency landing ng isa sa kanilang trainer aircraft na may tail number RPC-1085 sa isang bukirin sa Pampanga matapos magkaroon ng biglaang engine failure habang nasa ere. Bagamat ligtas at walang sugat ang flight instructor at ang student pilot ng nasabing insidente, idinagdag ng CAAP na mananatiling nakatigil ang buong training fleet ng nasabing flying school habang isinasagawa ang masusing technical audit sa kanilang engine maintenance records at operational safety compliance. At nagpalabas naman kahapon ang International Air Transport Association mula sa kanilang Geneva headquarters ng kanilang pinakabagong Global Passenger Demand Report para sa huling

0: quarter ng 2026. Ayon sa IATA, ang global passenger traffic ay nagtala ng 7.1% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Ang rehiyon ng Asia-Pacific ay nananatiling pambansang pambato sa growth rate na may 10.4%. Gayunpaman, formal ding nagbabala sa ang IATA sa lahat ng mga civil aviation authorities at airport operators kaugnay ng patuloy na pagtaas ng operational cost dahil sa pandaigdigang presyo ng jet fuel at supply chain bottlenecks sa mga pampalit na pyesa ng eroplano. At mga kapatid, yan po muna ang ating balita sa sektor ng aviation. Back to you po, General.
1: Maraming salamat, Jarvis. Palakpakan natin si Jarvis Ong. Yan. But ay ito. Ay ito. Okay. Mga kaibigan, sa ating pong programa ngayon, as I have said, ay napaka-relevant to ng ating pag-uusapan ngayon sa pangailangan po ng ating mga kababayan. Ano ho? Kasi ang test na ho ay patuloy po nagbibigay ng mga programa sa skills training. Kasama na po dyan yung trabaho, ang kabuhayan, upang mabigyan po ng ang bawat mga mamay nating Pilipino ng mas magandang oportunidad. At ngayon pong araw nito, alamin po natin ang mga kasalukuyan at bagong programa ho ng TESDA na maaari pong direktang mapakinabangan po ng ating mga kabayan. Makasama po natin si Undersecretary Nelly Villera. Ma'am, magandang hapon uli at baka pwedeng balitaan nyo kami kung ano po ang mga pangunahing programa ho at mga proyekto ng TESDA na maaari pong direktang mapakinabangan po ng ating mga ordinaryong mga kabayang Pilipino.
2: Okay, thank you very much again for the opportunity. Marami tayong programa ngayon, especially yung tinatawag nating emerging training. Kasi before, General, siguro pag naiisip niyo TESDA, ang unang pumapasok sa isip natin, welding, di ba ganun, driving, manicure, pedicure. But we'd like to inform po lahat ng ating mga kababayan na meron po tayong mga tinatawag na emerging program. So if we're already talking about AI, yung artificial intelligence, meron po tayong mga programang ganyan. Meron rin pong mga data analytics. Okay, yung pong mga iniisip natin minsan na hindi pa siya offered ng TESDA dahil very traditional po. Marami pong nagbago ngayon sa TESDA. But anyway po, siguro ang gusto ko lang banggitin ngayong hapon, kasi of course alam po natin na meron pong more than 4,000 training institutions ang TESDA nationwide. Kasama po dito yung public na tinatawag natin or TESDA operated or TESDA administered training institutions. Maraming programs. I think aabot po tayo ng mga 100 to 300 qualifications. At meron po naman tayong mga around 3,000 or more private institutions. So ibig sabihin, ito yung mga niraran ng mga private TVET institutions na ang programa po naman ay dumaan po doon sa standards na sinasabi po natin sa TESDA. Gusto ko lang din po banggitin na sa TESDA po, when we talk about training programs, kasi ito yung mga short programs, ito po ay dumaan sa mga industry players. Ito gusto ko rin banggitin pala na sa TESDA, pag sinabi po nating training, ito po yung, parang this is the shortest runway to trabaho. Hindi nyo po kailangan magtapos ng 4 na taon para makapagtrabaho dahil if you're able to finish 6 months, 1 year, 2 years, pwede na kayong magtrabaho. Halimbawa lang, example natin, bartending. Or halimbawa, example natin ay tiling ba or metalworks ba, animation ba or 3D or game development, para mga ganon. After a certain period of time, if you've already acquired, pag nakuha na po ninyo yung certificate ninyo, pwede na magtrabaho. Kaya lang, ang sabi rin nga natin dito sa ating mga learners, huwag tayong tumigil sa pagkaroon ng matutunan kasi nga lifelong learning yung sinasabi natin. So pagkatapos po ninyo magtrabaho, yung pong certificate na na-acquire po ninyo sa TESDA, pwede po naman ninyong gamitin ito pag nag-enroll kayo ulit sa PESDA or sa higher education. O yung pong tinatawag natin colleges and universities, pero hindi na po ninyo kailangan mag-start sa scratch. Kasi yung certificate na na-acquire ninyo, kumbaga mabibigyan ng credit. May example lang ako general, ano? Yung sa example lang natin dito sa may Bicol, ito classic example ko talagang palaging sinasabi to, nagtapos sila ng tawag ito, food production, housekeeping, front office, yung parang ganon, sa TVET, ano? Sa TESDA or TESDA Institute. Nung nakuha na po nila yung NC2 and NC3 nila, nagtrabaho sila. Pero dahil gusto pa nilang mag-proceed sa college, yung prior learning nila, kumbaga yung experience nila, plus the certificate that they've acquired, ginamit po nila pag-enroll po naman sa isang college and university. And you know what? Hindi na po nila kailangan tapusin pa yung 4 na taon para makuha po yung bachelor's degree. So what we're saying is, nag-uusap po ngayon kasi ang DepEd, ang TESDA, at saka ang Commission on Higher Education para po hindi yung nag-aral ka sa TESDA. Pagdating mo, you wanted to enroll sa college, mag-start ka from scratch, mag-start ka sa first year. Hindi na po ganun ngayon, ano? Dahil meron po tayong colleges and universities na kinikilala po yung certificates na ma-acquire po natin sa TESDA. So, that again makes yung runway po shorter kasi nga, you don't have to finish yung 4 years for you to be able to land a job. Kasi alam naman natin, marami ngayon talaga, no? Hinahanap yung, tawag ito, yung skill talaga, no? Yung skill na nakatutok doon sa isang qualification. So, yun. Medyo ganun po yung ilan sa mga programa natin. Marami po tayong programa, but yun po ang isa sa gusto kong banggitin siguro ngayon para sa ating mga learners. At yun muna siguro general, baka meron lang kayong gustong itanong, but I can add more, ano, sa iba pa nating programs na meron po tayo sa TESDA.
1: Apo, unang-una, congratulations ma'am sa inyong tatlo, ang TESDA, DepEd, at saka CHED. Nakikita ko na palagi kayong mayroong mga meeting, nakikita ko yung tatlo mga secretaries. Pero may tanong ko lang ngayon ma'am, kasi alam naman natin na ang CHED ba yun? Hindi, ang DepEd pala, yung kanilang, yung K-12 nila, ang parang natatandaan ko ay yung program dyan, pag nag-graduate, eh meron silang skills. So, paano ngayon, paano ina-harmonize yung programa ng TESDA at saka ng CHED para yung lahat ng graduates po natin sa K-12 ay talagang employable na? Meron siyang tagline na skills na kasi ang nakita ko, ang iba talagang wala naman talagang skills na pwedeng ma-present dahil po siguro sa kakulangan ng kanilang kaya ng mga schools na i-provide yung required skills doon sa K-12. Pero sa ngayon, ano ang ginagawang programa po ng TESDA at saka ng DepEd para yung requirement nito ay matugunan na USEC ma'am?
2: Okay, sa national certification po ng TESDA, meron tayong tinatawag na NC1, NC2, NC3, NC4, okay, yung mga ganong levels, ano. Ang usapan po ng DepEd at saka ng TESDA ngayon, yung pong tinatawag nating entry level, yung pong makakakuha po ng basic skill, ano, and corresponding NC1 and NC2, National Certificate Level 1 po or National Certificate Level 2, yan po ay ipapasa na natin sa DepEd. Papasa natin sa DepEd. Para nga, sabihin nating employable once nag-graduate po sila sa Tech Pro. Kasi ngayon po, karamihan pa sa programang NC1, may NC1 tsaka NC2, ino-offer po ng TESDA. Ang TESDA kasi ngayon, we're already positioning ourselves na dapat na sa diploma program. Ito yung palaging ini-emphasize ni Sec Kiko. Dapat diploma program na tayo, yung diploma, di ba? May diploma tayo, hindi siya bachelor's degree. So, it's now between yung senior high, and yung diploma, and then a higher education. So, ang direction po talaga ng TESDA ngayon is to offer, develop programs and offer yung higher level, NC3 and NC4. Para po, dun sa DepEd, na i-coconnect rin naman po sa TESDA, sila naman yung mag-o-offer nung entry level na NC1 and NC2. Siguro magtatanong kayo, ano bang difference nito? Yung NC1 and NC2, ito yung mga operator at technician level. So, kumbaga, basic skills muna ang tinuturo sa kanila. Meron rin pong kasama itong tawag ito mga power skills na tinatawag, yung communication skills, diba, critical thinking, mga ganong klase. So, pinagsama-sama rin po ito na ituturo dun sa mga kabataan. Pagdating po naman sa NC3 or higher level ng mga NC, ito yung mga kabataan natin na, kumbaga, pwede ng limited na lang or little supervision na lang po sa kanila mga superior dahil they can already operate or they can already exercise yung mga skills nila na hindi na kailangan ng marami pang assistance or marami pang guidance from the boss. So kung makikita po natin may progression, ano? From entry level, operator technician, NC1, NC2, pag NC3 and NC4 na po, maaring sila mismo ay sila na mismo on their own are already operating with limited supervision from people, or sometimes they can already start guiding and even supervising other people hanggang aakyat siya doon sa level. So ito yung pinapakita natin na progression na sana hindi lang all, alam mo yon, all these times yung isang bata na naka-acquire ng certificate from DepEd, forever nandiyan na lang siya. Dapat may progression rin tayong nakikita. Dahil alam naman natin, lahat rin gustong, alam mo yon, makakuha pa rin ng bachelor's degree, makakuha pa rin ng diploma, no? But we are guiding them towards that direction by providing them with programs that will direct them to the right qualifications or level para makuha po nila yon. So, we're already incorporating po yung mga power skills na sinasabi ko kanina, and pati na rin po yung mga levels na sinasabi natin na kailangan matutunan po ng kabataan.
1: Uy, galing yan. Congratulations po uli. Talagang ako'y bilib na sa mga programa ng ating test na po ngayon. So, totoo lang, hindi po kayo binubula, Yusek. Napapanood ko yan. Actually, mayroon kami isang reporter dito na ang tutok niya lang talaga si... Bakit wala nga pala si Florence? Tawagan mo. Yung isang
0: yes,
1: chapter namin dito si Florence ay yung palaging report niya ay DepEd, CHED at saka TESDA. Ito, bago ka ibigay kay Doktora Divine, acknowledge ko rin pala yung isa sa mga student leaders namin dito sa NAAP, si Team Diwa. Bago ka ibigay sa kanila, Yusek, itanong ko lang yung tungkol dito sa nasa CHED naman. Kasi yung kanina pinag-uusapan natin ay DepEd doon sa K-12. Pero sa CHED naman, no, meron tayo na mga courses ho, na kinakailangan ng maipasa doon sa, ano ba yung nagbibigay, yung sa licensing, Yusek?
2: PRC.
1: Yung PRC. Ngayon, di ba, mga engineer, kagaya marami mga engineering graduates na hindi pa nakapasa. Ang iba dyan, nag-try ng many times pero talaga makapasa. Yung mga graduate ho ng accounting, Bachelor of Science in Accounting, na tatlo or apat ng beses nag-try, hindi pa rin makapasa doon sa pagiging CPA. So, mayroon bang programa ang TESDA ho na itong mga tao nito ay magkaroon din po sila ng parang... Anong ibig sabihin ng NC, Yusek? Ang NC? National Certificate.
2: National Certificate.
1: O, National Certificate. Ibig sabihin yung parang license niya. Kasi pag NC4 ka, tinatanggap niya ng iba't ibang mga company. So, mataas ang ratings niyan, mataas ang value. So, pwede ba na itong mga nagtapos ng four-year course, Yusek, ay magkaroon din sila ng NC, kung ano yan, NC4 or NC5? Kasi... siyempre, mas mataas yan doon sa nagkuha lang ng tatlong buwan, anim na buwan. Yung mga sa test daw, tatlong buwan na bibigyan ng NC4. Ito ay minsan 5 years or 4 years. Meron bang naka-allocate na NC sa kanila, Yusek?
2: Okay, tinitingnan ko siya doon sa perspective ng pinatawag nating Philippine Qualifications Framework. Ano? NC1 and 2, ito yung sa DepEd, NC3 and 4, ito naman yung TVET, NC5, 6, maaaring bachelor's degree or PhD. Kaya lang po siguro, masasabi ko lang, ano, when it comes to yung sa professional, yung PRC po, Professional Regulations Commission, meron rin po kasi sila sariling polisiya nila, no, na kung saan, yun, may mga examinations nga silang binibigay, sa engineering ba yan, medicine ba yan, and correspondingly, meron po naman silang mga titles rin na binibigay doon sa mga pumapasa nito. Okay, so maaaring yung NC is not, ano ba siya, correspondingly applicable po doon sa mga PRC graduates. Kaya lang po, PRC holders, ano. Kaya lang po, ito naman, general yung gusto kong emphasize. Alam niyo po ba, dito sa TESDA, marami po kaming enrollees na college graduate. Magugulat po kayo, marami po kaming college graduate. Ano, example ko na lang po, dito po sa Plumbing, dito sa TESDA Women's Center, dito sa Taguig, meron po kaming program na ino-offer yung pong Plumbing na sa NC3 and NC4. Alam niyo po, marami kami mga estudyante coming from engineering, yung mga graduate ng engineering, kasi ang sabi nga nila, meron silang mga, kumbaga, yung lessons nila sa university or sa college, medyo generic, ano, generic. Pero pagdating nila sa TESDA, ang nangyayari is very specific nilang natutunan. For example, plumbing lang, di ba? Sanitary plumbing, alam mo yung ganun kadetalye siya. Kasi walang ibang tinuturo, kundi yun lang. Parang ganun siya. Meron pa kaming isang na-encounter din na last time, ano? Parang, kung ano naman siya, teacher, Bachelor of Science, for example, in education. Nag-aral ulit siya sa TESDA. This time around, ang kinuha niya specific to animation. Pagbalik niya ng school, naging head siya ng animation, kumbaga department ng kanilang eskwelahan. Dahil nga doon sa, kumbaga very specific na course na nakuha niya sa TESDA, which became a specific naman na guide para sa kanya, para ma-handle niya nga yung position na yun sa school. So yun siguro yung generic or general answer ko dito, general, ano, kasi yung PRC talaga hindi naman natin pwedeng palitan yun, kasi these are, you know, they acquire yung mga titles po nila from corresponding board exams that are also administered by the Philippine Regulations Commission. Yun po.
1: Kasi talagang yung PRC.
3: Ay, Abby?
1: Mahirap yung...
3: Hello?
1: Ma'am, pakiya off lang ho. Napapakinggan kayo. Sandali muna si Ma'am Ayn. Ayan, okay na Ma'am. Tama yun Ma'am, kasi yung PRC talaga hindi pwedeng palitan. Kasi kailang problema, minsan napakahirap talaga ng... examination nila, pero habang hinihintay nila yung title, like for example, kung ikaw ay arkitekto or graduate ka ng architectural course, so ang hirap maging arkitekto. So habang bago maging arkitekto, parang ang point ko is magkaroon sila ng certification, para yung certification na yon ang kanilang gagamitin para makapasok sila sa trabaho USEC. Parang ganoon ba yung idea sana? 'Di ba? Habang naghihintay ka, kung ikaw ay nurse at hindi ka licensed na nurse, pero mayroon kang certification galing sa TESDA, mas mataas ang tingin sa'yo kasi nakapasa ka sa TESDA, although hindi ka nakapasa sa PRC. Parang ganoon yun. Di ba, no?
2: Yes po. Maganda po yung binabanggit niyo, General, no? Kasi yung mga, again, meron rin kaming nursing graduate. Alam niyo ba, nursing graduate siya. Nag-enroll naman sa TESDA. This time around, ang focus niya is, I think, disaster risk something management or yung first aid, yung mga ganun. Kumbaga nagkaroon sila ng specialization na hindi naman necessarily na kinuha nila sa university. So kasi sa TESDA kasi, di ba, specialized yung program. Specialized in the sense na tutok siya doon kung ano talaga yung skill na gusto nating ituro. Hindi siya yung marami pang, alam mo yun, dagdag. Kaya nga maikli. Even with a short period of time, you can already complete yung pong program na gusto mong kunin, mag-undergo ka ng assessment, pag naipasa mo yun, makukuha mo na yung certificate. So, pag nakuha mo yung certificate, yun na yung pwede mo namang gamitin, di ba, pag-apply mo ng trabaho. So, again, balikan ko lang yung sa nurse, ano, nurse siya, Well, parang generic, ano? Parang ganun din sa teacher kanina, na binigyan lang siya ng assignment. But then, when she went to TESDA and undergo a training on first aid, on risk management or something, kumbaga nag-specialize siya in so short period of time. Nung pagbalik niya naman doon sa ospital na pinagtatrabahuhan niya, binigay sa kanya yung assignment na gano'n. So, maganda talaga siyang i-complement, ano, yung generic course na meron tayo to a specific, ano ba yan, very specific na skill na matutunan natin sa TESDA. Makakatulong talaga yon. Makakatulong talaga siya, General.
1: Thank you very much. Yusek, si Doktora Divine, kanina pa nakabukas yung camera. Doktora, go ahead po.
3: Yes po, good afternoon po sa inyo, General, at ganyan din po kay Yusek Nelly Nita Adilera. Ma'am, ang ganda nung binanggit mo tungkol po doon sa operator ng site, basta ganyan din po ang inyong mga Tibet. Kung na po ito'y under ng Tibet, Yusek, may pagkakaiba po ba obligasyon ng mga estudyante, I mean, when it comes to payment, mahal po ba yung Tibet kaysa dun sa direct na naka-rekta TESDA?
2: Okay. Ganito po. Sa TESDA po, generally, may scholarship talagang available. Ano? May scholarship. Kaya lang, ang sinasabi po natin dito, hindi naman po infinite po yung budget na napoprovide ng government para sa lahat po ng gustong mag-enroll. Okay? Sa lahat na mag-enroll sa buong Pilipinas. Kaya po, may mga priorities din po tayo na ino-offer. Number one po, mas binibigyan po ng priority ng TESDA ngayon in terms of scholarship yung pong mga emerging programs. Kumbaga, gone are the days na, alam niyo yun, malaki yung nabibigay, napupunta doon sa mga nag-o-offer ng manicure at pedicure, masahista, alam niyo yung mga ganong klase. Ngayon po, emerging skills, because we wanted to be responsive naman doon sa pangangailangan din ng ating mga industriya. Yun po. Kung ang tanong po ninyo kanina kung pareho po ba yung rate nung enrollment doon po sa mga TESDA administered at saka sa private, again, depende po yun sa program, ano? And sometimes, siyempre, depende rin yun doon sa equipment. Yung pong mga private institutions which are TESDA recognized or TESDA accredited, allowed po naman silang mangulekta po ng registration or enrollment fees. Kasi hindi po lahat ng pagkakataon ay nabibigyan po sila ng scholarships. Okay? So, yun po. So, allowed silang mangulekta ng registration fee para naman po makover din yung expense nila doon sa mga trainer nila, doon sa gamit ng mga facilities nila na nag-invest rin sila. Siguro, ang maibibigay po ng TESDA talaga doon, generally po, yung mga standard. Ano? Yung mga standard, ano ba yung module? Ano ba yung content? Ano ba yung ituturo? Kasi gusto ko lang din emphasize, dito po sa TESDA, hindi po kami-kami lang ang gumagawa ng mga programa. No? Hindi kami-kami lang po dito sa TESDA ang gumagawa ng mga training modules. Kinukonsulta po natin ang mga industry. Like for example, meron po tayong partner na industry sa tourism, meron po tayo sa construction, meron sa ICBPM, at marami pang iba. Tinitingnan ko listahan natin. Meron tayo sa energy. Kaya may partnership tayo recently with EVAP. EVAP is energy, yung sa renewable energy po. Yun, dahil marami na rin po ngayon nag-o-offer nitong mga tungkol sa solar panel installation or repair or EV, electric vehicle repair, yung mga ganong klase po. So, yun po. Allowed silang magbayad, halos magkapareho yung registration fee or enrollment fee, but then, in most of the TESDA administered institutions, may mga scholarship po kaming available. Doon po sa mga private institution, hindi po lahat maaring mabigyan po ng scholarship, especially po kung hindi emerging, ano, yung mga programs na ino-offer nila. That's why we also allow them to also collect registration fee. Dahil again, emphasize ko rin po, hindi po ganun kalaki naman yung budget, or yung budget na meron po ang TESDA for scholarship is not enough to cover po yung requirements ng lahat po ng gustong mag-enroll po sa TESDA. Ma'am Divine.
3: Isa pa pong i-clarify ko sa inyo. Yung po bang mga NC1 at NC2 ay mayroong expiration ang pagkakabigay sa kanila ng certificate na yun? Kasi I would like to mention the case of my nephew, Russell Reyes Martinez, here who is working dito po sa authority of the Freeport area of Bataan, na siya po'y backhoe operator. Pinatigil po siya ng pagtatrabaho dahil nag-expire daw po yung kanyang national certificate. Nag-expire po ba yun o forever yun, Yusek?
2: Yes po, nag-expire po siya. Hindi ko lang po alam yung exact number of years per qualification, ano. Nag-expire po siya dahil nagbabago rin po naman ang panahon. Nagbabago yung technology, okay? So ang kailangan lang po niya siguro, ang ma-advise po natin sa kanya, no? Since he's already working, hindi niya na not necessarily po na mag-enroll siya ulit sa isang training institution para mag-aral ulit yung tungkol sa backhoe operation. Dahil meron po siyang advantage. He's already working. He already has an experience. All he has to do, ang gagawin lang po niya, ay pumunta po sa isang TESDA assessment center para isubmit po niya yung sarili niya para mag-undergo po siya ng assessment. Para ma-assess lang natin, ma-assess ng institution, kung yung bang alam niya ngayon is still applicable given the new technology, di ba? May mga bago ng pamamaraan, may mga bago ng tools na ginagamit po doon sa sektor na kung saan nagtatrabaho siya. So yun lang gusto nating ma-assure, and I think that's also what our enterprises or what our companies would like to be assured of, na yung skill ni nung pong pamangkin ninyo ay akma pa rin po doon sa panahon. And the only way that we can tell that is if he passes po yung assessment. Ito yung sinasabi ni General kanina na parang board exam, no? Sa TESDA assessment po yung tawag namin.
3: Yes po. Opo. Another thing, Yusek Guillera, tatanong ko po sa inyo, will there come a time, medyo matagal pa ito pero I'm already interested malaman, na magkaroon ng equivalency yung mga college degree dyan po sa inyong mga national certification? Kasi I'd like to make, although medyo iba to, ako po hindi kumuha ng civil service exam and I'm qualified to work in government office kasi po ako yung nag-graduate ng cum laude. Meron na pong testimonial na binigay sa akin na hindi na ako kukuha ng civil service exam. Will this apply also as an equivalency yung degree na 4-year or 5-year college degree na magkaroon po ng national certification in the future from TESDA?
2: Okay, ang ganda ng binabanggit nyo, ano, equivalency, marami tayong mga terminologies na ganyan yun, equivalency, meron tayong credit transfer, meron tayong career progression. Yung career progression, yun po yung binabanggit ko kanina na if you were able to acquire certain certificate sa TechPro, sa DepEd, marirecognize po siya, no? Pwede po natin gamitin yung certificate na yun pag nag-apply po tayo ng schooling, for example, Tibet ba siya or sa higher education. So, credit transfer, marirecognize, so you don't have to start from scratch again. Okay, ang pangalawa naman po is yung career progression. Ganun rin yun, ano? Tutulungan natin yung mga kabataan natin na hindi lang po magstay there forever, but whatever certificate that they acquire, from Tibet ba siya or from DepEd ba siya, TechPro, marirecognize yun siya pag pumunta siya ng college. Yung equivalency, yes po, kasama yun sa mga pinag-uusapan ngayon. Again, if you wanted to, halimbawa lang po, ano kayang specific skill ang gusto po ninyong ma-assess kayo on? Gusto ninyong ma-assess kayo?
3: Opo, nabanggit niyo po yung communication kasi po, okay. I'm actually, tatlo po ang ating BS, tatlo ang master's degree ko, tatlo ang PhD ko po. So, baka yung po pwedeng maipa-assess po to, and would be given an equivalency po sa inyong mga national certification po.
2: Kailangan lang po nating hanapin kung ano po yung specific, kasi sa TESDA po, very specific yung skill. Ako rin po,
3: communication po.
2: Ako po, MASCOM graduate, kaya nga gusto kong isubmit minsan yung sarili ko, mag-try ako mag-undergo ng assessment on writing, di ba? Writing for radio or writing
3: broadcast.
2: Broadcast or ano ba siya, content writing, kasi ganun ka specific yung mga programa po dito sa TESDA. So alamin natin kung ano yung mga programa po sa TESDA na alam ba, ano yon, medyo comfortable kayo dahil alam niyo nagkaroon kayo ng ganung subject when you were in college. So submit yourself to an assessment para po, pag naipasa ninyo yon, magkakaroon po kayo ng corresponding certificate for that particular qualification.
3: Okay, so that's very nice po, po. Napaganda po nang binanggit niyo po, USEC Nelly Nita Guillera. Marami po sana pa akong itatanong sa inyo, but there will come a time po, I'll see you in person to Ma'am Elena Empas para po kahit papano eh, ma-feature po kayo sa aking mga column kasi I'm also writing for print in around 20 community paper all over the Philippines. Thank you so much po. Saludo po ako. Congratulations sa inyo, USEC Nelly Nita Guillera po, sa inyong napaka maliwanag na pagkasalita, pagbibigay ng information. I'll give back po yung ating microphone sa ating main host, si retired Brigadier General Jerry Samudio. Thank you so much, USEC. Maraming
2: salamat. Po. Thank you po, ma'am. Nice meeting you po. See you soon.
3: Sige po.
1: Ma'am. Ang next USEC na magtatanong ay aking kasamaan po dito sa NAAP, si Captain Jarvis Ong. Jobs, go.
0: USEC, good afternoon po. No? Ma'am, meron po akong gustong itanong po sa inyo sa inyong mga TESDA programs. Ang TESDA po ba ngayon, Ma'am USEC, is nag-o-offer na din ba or may planong mag-offer ng mga vocational programs para naman sa aviation industry?
2: Oh, okay. Aviation industry. Okay. Ganito kasi siya, no? Unang-una, when we prioritize, although kasama po yung aviation sa priority industries na tinututukan din ng TESDA ngayon, tinitingnan ko yung listahan ko sa board. Number 10, aviation. Kasama po siya sa priority. Okay. Ang sunod na tanong dyan is, paano ba tayo magde-develop ng programs? Okay? Paano kami magde-develop ng standard, training regulation ba yan siya or competency standard para po meron tayong i-offer doon sa mga gustong mag-enroll, ano, ng related to aviation. Ang ginagawa po namin, nagko-contact po kami ng mga industries o yung mga companies. Kasi sa companies, when we talk about companies, pwede po dito yung mga, halimbawa, ano bang mga niisip ko tuloy dito sa malapit sa Pasay, 'di ba? May mga schools dito. Pwedeng may school, pwedeng aviation school, pwedeng isang company, Cebu Pacific kaya yan siya or whatever na merong mga related aviation programs, experiences, kasi sila po yung kukonsultahin po natin when we start developing the program. Pag nag-start na po tayo nag-develop ng program, ang itatanong po natin sa kanila, una, kasama po sa mga itatanong natin, meron bang demand for a particular job? Anong klaseng job ang in-demand sa Pilipinas? Kasi naalala ko lang, when we were talking to the Board of Investments before, at sabi nga, kasama yung aviation sa priority, ang sunod ko na tanong doon is, ano sa aviation? Will it be manufacturing of ano ba siya, parts ng isang eroplano, okay? And I found out na ang focus natin daw ngayon is more on yung aviation, but it's more on yung, ano tawag ito, yung interior development or creation, ano ba siya, crafting, yung interior ng isang eroplano, parang ganon. So, kailangan munang malaman natin kung ano yung in-demand na job related to aviation dito sa Pilipinas. And from there, gawan po natin siya ng corresponding, ano ba yung mga key tasks? Ano yung mga critical functions at key tasks na expected from a particular person holding that particular position? Yun yung mga ganun, ano? Kasi yun yung magiging guide natin in developing the training regulation, which will now be the basis in developing the training program. So, hindi po kasi, di ba sa learning outcome natin, dapat malinaw kung ano ba yung dapat na ituro at matutunan ng estudyante. So, we start with the job role, occupation, yung trabaho. And given this trabaho, ano yung mga dapat na skill na matutunan niya? Okay, ano yung critical function, ano yung key task? Once na-identify natin yon, ilalatag na natin para niya ma-execute yung trabaho na yon, ano dapat ang alam niya? Alam niya lang ba dapat parts ng isang eroplano or what? Kailangan bang matutunan niya rin kung yon, mag-graduate rin yun, ano? Yung level of proficiency magbabago rin. So again, my short answer to your question, aviation is in our radar. We have started talking to some of the industry players. We wanted to create an industry board na pwede po namin ikonsulta. Yung industry board po is composed of people working in the industry or companies that are involved in the aviation industry. Dapat meron rin pong training institution dahil sila po yung magaling na mag-develop rin po nitong mga tinatawag nating lesson plan, learning outcomes, competency standards, okay? Para pagsama, and so, syempre meron rin po tayong government agency dahil para matulungan rin tayo kung ano ba yung direction rin. Halimbawa, KAAP. Ano ba yung direksyon ng government agency as far as this industry is concerned? Para naman, hindi rin tayo mag-o-offer ng mga programs or ng mga subjects na walang patutunguhan. Ano? Baka sayang lang din yung scholarship na ibibigay natin. Wala rin palang trabahong mapupuntahan dahil walang mga kumpanyang nangangailangan ng ganong klaseng trabaho. So that's the way... That's how we're doing it sa TESDA po. We consult, we find out kung ano yung demand, ano yung need, and then we develop the program together with the industry, together with the related institution para po natin magawa po yung mga program and then eventually offer it po doon sa mga potential learners who are interested. But of course, palagi dito, ano, palagi dito, sir, kailangan kasama sa equation yung industry. Kasi nga, sa TESDA ngayon, we're also emphasizing hindi lang siya pwedeng trabaho yung dati, di ba? May ma-enroll, may mag-graduate, may ma-certify, may ma-assess, and dapat importante rin po ma-employ, may papasukang trabaho. Yun po, training to trabaho po.
0: Yun, yun, saktong-sakto ma'am, no? Napakaganda nga po ng initiatives po ng TESDA. Ngayon ma'am, sakto din kasi nandito po ang National Aviation Academy of the Philippines. So ma'am, paano kaya pwedeng makipag-collaborate ang NAAP sa pag create ng mga vocational programs ng TESDA para ma-maximize din natin ang capability na ibinigay ng batas sa amin under RA 12255 kasi ma'am, we are now the center for aviation professionals. So, paano ba kami ma'am pwedeng tumulong sa TESDA para sa mga programa po nyo?
2: Yeah, siguro daw pinakamaganda gawin natin, ano, you can already be part of the industry board.
0: Yes, ma'am. Thank you.
2: Help us identify po yung mga companies with specialization po dito sa specialization sa aviation. Hindi lang ako familiar, ano, pero example ko na lang po, hawak ko rin po na yung program, yung semiconductor and electronics. Okay? So, ang kasama po natin dito are, halimbawa po, yung ADE, yung analog devices, di ba, mga Texas Instruments, yun po. Baka meron po kayong alam na mga companies that are into aviation, dapat kasama po siya sa industry board. Yung NAAP Flying School can already be part of the industry board, but let's identify po yung industriya which will potentially, di ba, employ yung mga graduates natin. Medyo malayo po yung employment, pero siguro ngayon, which will potentially or which can potentially help us develop po yung program dahil sila po yung magsasabi na ito yung skills na kailangan natin for this particular job role, okay? Dahil ganito yung hinahanap namin sa mga taong gusto mag-apply sa amin ng trabaho. Ganun po. So, pagsamasamahin natin yon, yung KAAP should also be there because we should also see what the direction of the KAAP is, regulatory and developmental perspective, yung pong flying schools, okay? And kasi eventually, kailangan din po namin kayo dahil we need trainers and the trainers should be experts, yung talagang may experience. And we also need assessors. Yung assessors po, sila yung mag-i-evaluate dito sa mga graduates po natin kung, tawag dito, naipasa ba nila yung mga skill na sinasabi nilang they already acquired or they already possessed after graduation. Yun po.
0: Ayun, thank you doon, ma'am, no, actually dapat pala makabisita kami sa inyo para ma-present namin ang strat plan namin dito sa din sa na-flying school, no. Pero anyway, back to you po, Jen. Sana po magkaroon pa po tayo ng mas maraming discussion po, Yusek. Thank you po.
1: Thank you, senior team. Diwa, isa sa aming mga student leaders team. Meron ka bang tanong kay Yusek bago tayo magpaalam? Hello, team. Wala ata. But anyway...
4: Hello po.
1: Hello, go ahead. Po, go ahead. Hello. May natay.
4: Hello po, Yusek. Magandang hapon po. May isang katanungan lang po ako. Ako po kasi ay third year college student, and then may mga kaklase po ako na interesado sa sasakyan. And then one time po nabanggit nila na right after graduation, kung hindi man sila makahanap ng trabaho sa aviation industry, is gusto nilang mag-test the automotive servicing. NC2 ata po yun, if I'm not mistaken. Ang tanong ko lang po is, kung yung mga training po ba at certification po ba na nakukuha sa TESDA ay may advantage siya bilang qualification kapag nag-apply sa abroad. For example po, kung alam ko, halimbawa sa Australia daw is 5 years ata minimum experience na ina-absorb. Kung meron ka experience sa Pilipinas na as auto mechanic. And then, yung mga test certification po ba is kinikilala siya internationally or in a global stage? Or nangangailangan pa siya ng additional assessment, certification, or training bago makapagtrabaho bilang auto mechanic?
2: Okay, siguro hindi ako sasagot specific for auto mechanic, ano, because I don't have the figures right now. But if you look at a lot of our OFWs, sa cruise ba siya? Middle East, alam ko marami sa construction. Okay, mga drivers, Middle East, ang dami niyan. Siguro Europe and US, marami diyan mga nurse assistant, not necessarily nursing graduates, na nakakuha po ng mga certificates ng TESDA. So siguro I would like to underscore the importance po nung TESDA certificates to a lot of, you know, companies abroad. Marami po, di ba? Even before, kahit na ngayon mga entertainer, nangangailangan sila ng mga certificates on performance, parang ganun, because it's among the requirements that are looked for by employers abroad. So what I'm saying is, nire-recognize po siya. Siyempre, corresponding yun, ano? Kung nursing assistant, meron po tayong mga corresponding, halimbawa, from caregiving to nursing assistant na mga certificate, yung corresponding job rin siyempre ang mapapasukan mo when once you go abroad. Okay? But, yung nurse, mga graduates naman, for example, sa nurse, siyempre, corresponding work rin yun, makukuha nila, depending nga doon sa degree na meron sila sa certificate. So, bachelor's ba siya degree or diploma ba siya? Yun, yun po yung sigurong gusto kong emphasize dito. And we've actually been working with, tawag dito, with a number of countries already. May tinatawag po tayong transnational relationship with certain countries where yung pong mga graduates po ng TESDA, yung mga qualifications, kumbaga, o mga certificates na acquired nila sa TESDA, nire-recognize po ng mga companies na ito, no? Yung ng mga countries na ito. Ito siguro, case in point, kagagaling lang po namin ng Vienna at kausap po namin doon yung pong labor attaché. Yung labor attaché ng DMW, nag-arrange po kami ng meeting with parang yung counterpart na Department of Labor po sa Vienna, and we were already matching, ano, minamatch namin kung ano ba yung mga tawag ito, yung mga qualifications na meron po yung TESDA, yung standard na meron ng TESDA versus the standard that the companies are looking for a particular job. For example, ang alam mo, tanda ko doon, carpentry, plumbing, tiling, yung mga ganon. Alam nyo ba, ang sabi nila, yung standard ng TESDA has already passed yung standard na meron rin po sila sa Vienna. So we're looking into that. Ano ba yung mga qualifications na meron ang isang bansa, hinahanap ng isang bansa na meron tayo sa Pilipinas? Kasi pag nag-match na po yun, madali na po tayo makaka-deploy po ng mga interested na workers doon. And ang maganda pa dito, may added value pa po si TESDA. Meron po, dahil meron po tayong national language skills, national language skills center. So kung gusto niyo matuto ng Korean, ng Mandarin, ng German, ng Japanese, meron rin po tayong center dito sa TESDA na nagtuturo rin po nito. And we are in partnership with the corresponding embassies ng mga countries na yon para po sila naman ang mag-assess po dun sa mga graduates natin. So yun po, pinagmamalaki po namin dito sa TESDA na yun po ang ating mga graduates are easily employable sa ibang bansa, corresponding of course to the certificate that they have acquired from TESDA. And kung nasa ibang bansa, may kaibigan kayo sa ibang bansa na po ngayon na gusto naman pong i-assess rin, magpa-assess habang nasa ibang bansa sila, meron din pong schedule ang TESDA together with DMW na assessment po sa ibang bansa para hindi na po nila kailangan umuwi dito para magpa-assess. Doon pa lang, pwede na sila magpa-assess and they can already acquire yung certificate and submit that doon sa company where they are working or where they are applying. Yun po. Thank you po. 6 o'clock.
1: Thank you very much, team. Mag-overtime na tayo.
4: Thank you po, Yusek.
1: And imbitan na lang ulit natin si Yusek sa programa natin kasi actually marami pa akong gustong itanong kaya lang kung bakit
4: po, dyan,
1: tayo doon sa aviation. Anyway, very relevant naman at very enlightening para sa mga kasamaan po natin sa aviation industry. So, Yusek, maraming salamat po. Your parting statement na lang ho, Yusek.
2: Yeah, thank you. Yung po siguro tingnan natin ngayon, do not look at the different levels as in the independent level. Kumbaga, what I'm saying is, ang TESDA po ngayon ay connected na po hanggang sa higher education. Sa TESDA po, palagi namin ini-emphasize, dapat training to trabaho. Na shortest period of time, you don't have to complete 4 years, pwede na po kayo magtrabaho. But, we do not want you to stop po learning dahil may tinatawag tayong lifelong learning. So, after schooling, you can go to work. After working, maybe you want to get back to college again, you can go back, but you are ensured na yung mga skills na nakuha po ninyo from certificate and from work will also be recognized. So, visit po yung pinakamalapit na TESDA po sa inyong area for more information on our programs. Thank you po.
1: Thank you very much, Yusek, Nelly Dillera. At parting statement kay Captain Jarvis Ong.
0: At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
1: Doktora Divine.
3: Thank you so much po sa lahat ng sumubaybay sa amin. Ito po si Dr. Divine Reyes para po sa APA Pilipinas. Back to you, General.
1: Team.
4: Muli, maraming salamat po. Ako po si Timothy Diwa at sa ngalan po ng aming presidente ng Supreme Student Council na si Pres Lorraine Doble at ng aming advisor na si Ginoong Ibuhay. Maraming salamat po at magkita-kita po muli tayo sa susunod na panahon.
1: Yeah, maraming salamat. With that, tuloy na po nating tinutuldukan ng ating programa ngayong araw nito ng Thursday. Maraming salamat po kay Yusek sa kanyang oras sa pagbibigay sa ating palatuntunan at kay sa aming producer and director Elena Impas. Maraming salamat Elena at sa ating mga caring station ng 99.9 GVFM Batangas, 792 kHz po sa Pampanga at DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Ito po si Retired Brigadier General Jenny Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much, Yusek. Ma'am, thank you.
3: You're welcome, Gen C.
1: Thank you, ma'am.
5: Recording.
6: O lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
5: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Super C.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fest.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
14: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: It is now 6:30 PM.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
6: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddavid tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddavid, komentaryo at balita.
7: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
8: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Pila, pila.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
0: Balita at impormasyong puro at walang hinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
13: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
14: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
15: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
16: Let's go, Lala!
15: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
16: Ruwak!
17: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
20: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM's service model of Naglilingkod sa Bayan.
21: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
24: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
28: Pila, pila.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
1: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaisa sa musikal Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-bye sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa.

0: lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Yung lab yan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Scalan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Buhayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: This song is brought to you by Scalan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Scalan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 7:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
8: Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddavid tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddavid, komentaryo at balita.
6: Balita at impormasyong puro at walang hinihilingan. Ito po ang GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
16: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
17: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
15: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
7: Eh ako niyag yung gawa nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
8: Rexidon Forte!
0: Mas bilis banat kesa kyang apat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa set mo.
19: Patiklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Kasyawin na!
1: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
2: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
20: Up! Pampanga!
2: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
9: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Yung lab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
13: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
14: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
18: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds. Super C!

Hello, hello. Hello, soundcheck. Hello. A pero mga bigo, magandang umaga sa lahat nating mga viewers and listeners. Good morning. And today is Thursday. At pasensya na ho, kahapon ay wala ho tayo magpanggang ngayon ay may lagnat pa rin ho tayo mga kabirador. But anyway, today is Thursday, ikawalo ho ng buwan ng Oktubre, year 2026. Alas 5 na mga kabirador, dito na tayo sa Birador sa Sumbungan ng Bayan. At siyempre, kapiling ho ninyo ang inyong abanding ko, Job Birador Tolentino, ang bumapanti sa inyo ng isang good morning. Ayan, good morning kay LC Soto. Abayo ha, unang-una ngayon ha. Ayan, good morning, guwapong Birador, Job Tolentino, watching here from Fiesta Community Tabon, Island City, more power to the program, and God bless. Asa yung kaibigan kay Darren Jane. Ayan, sabi niya, get well soon. Gwapo nga, Birador. Akala mo totoong gwapo. About anyway, binabati ho natin yung ating mga lespo. Yung mula ho dyan sa PRO3. Dito sa Campo Olima, sa panguna ho ni Police Brigadier General Jess Mendez. Salot ho ng ating Provincial Police Director ho natin. Mula ho sa lalawigan ho ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac. Maging dito sa Zambales, Bataan, Bulacan. At sa lalawigan ho ng Pampanga, okay, Police Colonel Rick David. At sa mga COPs ho natin, diyan ho sa Luba, Pampanga. Okay, Colonel Dederek Relativo Magalang. Colonel Fersel Deloria ng COP ho yan ng Magalang Police Station ho natin. At dito sa Mabala City, Aporok, Santa Ana, Mexico, Candaba. Ayan, good morning. Dito sa Angeles City Police Office ho naman, ay kay Police Colonel Roberto Domingo. Sir, good morning. At sa lahat nating mga staff ho yan, at mga support units ho natin. At mamaya ho, may tatawag ho natin yung ating mga police station dito sa siyudad ho ng Angeles. Ano ho? At siyempre, babatin ho natin itong ating mga regular song, mga taga-subaybay. Itong si Relly Buko. Ayan, good morning. Kay Romel Dimesa. At ito nga, nagpapaganda ho ng katawan, nagpapamacho, at ang dahilan na hindi ko alam. Ayan, si Joseph Timbal Pabustana. At kay itong foreman, si Fola. At yung kanyang best friend, si Mr. Salonga. At ito nga, si Jerome Nepomuceno, good morning. Kay Wawai. Ayan, kina Robert Gale, kina Al, at Marvin Besa, of course, kay Jim Boy. And also, ayan, good morning sa ating kongresista ng Primero Distrito. Ito nga si Congressman Pogi Lasatina. At siyempre, hindi ho natin makakalimutan yung ating alkalde dito sa siyudad ho ng Angeles, Mayor John Lasatina. At mamaya pag-uusapan ho natin itong nakuhang prestisyosong parangal, ano? Ayan, oo. At agarin din ho, susubuan ho natin matawagan kung hindi man itong isang pananakit, ayan, sa aso naman. Nakuhang saan itong si Mayor Pogi naman ay inireklamo, ayon, ang isang
Adina nang isang paarlan ano ang tabayan huyan. Ay, good morning Mr. Like Ofereña, good morning Idol Jabba. Adjointana sa Kapehan sa New York Dainty Nepo Quada. Abay, kahapon ay dinaanan kita eh. Ay, kanya na wala ka pa. Ihingi sana ako ng pambili ng gamot. At dito na mo sa Soklaban, Mexico, Pampanga. Ayan, walang iba kundi si Max Castaneda.

0: Sa ating nga mga viewers and listeners, sa pakisabi lang ho kung tayo nawawala sa ere, ano? Ayan, sabi ho ni Ed Agantan, hiya, good morning. Meron ba tayong audio, Max Castaneda, Max? At ake paring Ed? Diyan ho sa may Nepo subdivision, ano? At sa mga Fineda family, ayan, good morning. Ayan, lalo-lalo na kay Darang Alice, ano ho? Ayan, kina Darang Rowena. At sa aking inaanak, ayan, kay Lisa, morning good. At sa lahat na mga nagtitinda ho niyan sa palengke ho natin sa San Nicolas, morning good. Ayan, kina Bati, kina Alan, kay Mr. Gibbs, kay Mac, good morning. At siyempre sa kalang bossing, itong si Madam Aisa, ayan na, sa Panta, morning good. At sa lahat ho na niyan, nasa operations na palengke. And of course, ay hindi ho natin nakakalimutan yung ating mga miyembro ng Agadez City Traffic Division Office ho natin. At yung ating mga lespo ho riyan ha, sa Station 4, good morning. At ito ngayon ay tatawag nga tayo ng ating kapulisan kung sila ba ay open yung kanilang hotline. Ano? Unahin ho natin ang police. Ito hindi ho natin sinasabi na mga yan na tayo po ay tatawag. Ano? Basta pag naisipan ho natin tumawag, ayun, tatawag ho tayo mga kamerador. Okay, unahin ho natin ngayon ang police. Station 1, ano ho? At dito sa siyudad ho ng Angeles, okay? Ayan, oh, nagre-ring naman.
1: Police Station 1, good morning po.
0: Ayan, oo, sabi ko na nga, gising eh. Oo. Ay, sir, good morning. Job Tolentino po ito sa ating birador, sa ating sumbongan ng bayan dito sa GBM 792. Good morning.
1: Yes, sir. Good morning, sir. Good morning po.
0: Ayan, ayan, sir. Ay, sino po sina, sir?
1: Sir, si Police Master Sergeant Chichon po.
0: Ay, Mr. Chichon, yung poging police.
1: Ako po.
0: Sir, good morning. Kumusta po yung ating nakalipas na magdamag sa ating area of responsibility?
1: Sir, naging matahimik naman po sa magdamag na ito, sir.
0: So, wala tayong mga untoward sa incident dito ng mga nakalipas na araw?
1: Wala naman, sir. Sa buong magdamag na nakalipas, sir, wala naman po.
0: So, we can consider it na very peaceful, kumbaga.
1: Opo, very peaceful naman po.
0: Ayan, paano naman ito kasi ngayon ay Oktubre na. At ito ay nalalapit na po yung ating kapistahan, ha? Yung Twin Fiesta, ano? Ay meron na ho ba tayong inahanda na seguridad para sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa ating nasasakupan?
1: Opo, lagi naman po kaming nag-ahanda sa mga ganyan. Tulad po ng police visibility na lagi namin

0: Opo, magmula po pagpasok ng mga estudyante po at paglabas po nila is meron po tayong mga nakadeploy ng mga kapulisan, sir.
1: Mm, tumutulong naman yung mga BPATS sa inyo nasasakupan sa mga eskwelahan?
0: Yes, sir. Nakantabay naman po sila sa mga kapulisan natin, mm-hmm, sir.
1: Okay, pagibati na rin na itong inyong city director. And of course, syempre, ang inyong COP, si Police Major Halandoni, si Mr. Simplicity, ano, ay nasa niyo po ang pagkakataon upang bumati ngayong umaga, sir?
0: Opo, binabati ko po ng isang magandang umaga ng aming butihing city director na si Police Colonel Domingo po. At ang aming pong Station Commander na si Police Major Halandoni, sir. Magandang umaga po sa inyo, sir.
1: Ayun. Okay, sir. Maraming salamat kasi. Kaya ako tumatawag na hindi kayo iniimpormahan sa inyong hotline na situate at talagang ever ready ho yung ating kapulisan.
0: Hello, sir. Nawawala kayo, sir. Nawawala.
1: Okay, yung sabi ko ay kaya ako tumatawag po ng hindi nagpapaalam, ano ho. Nag-a-anunsyo. Parang malaman natin na yung hotline ng ating mga kapulisan ay always on the go.
0: Ay, opo, opo, opo. Lagi pong may sasagot sa mga hotline ng mga kapulisan natin.
1: Okay. Pag-iulit nga yung hotline ninyo, sir, para sa ating nakikinig hurian na para sa inyong, sa mga residente ho, sa inyong area of responsibility.
0: Opo, sa mga nangailangan po ng tulong ng kapulisan, ito po ang cellphone number ng Police Station 1, 0998-5985-526. Ulitin ko po, 0998-5985-526.
1: Ayun. Okay, maraming nga salamat. Baga mato, ako'y naka-istorbo, sir, ha?
0: Wala po problema, sir. Anytime po, anytime po.
1: Okay, thank you very much. Ayun po si Police Master Sergeant si Chon. Good morning.
0: Good morning, sir. Good morning. Thank you po, thank you po. Lahat sa mga tagapakinig po ninyo.
1: Okay, thank you. Ano nga sinasabi ho natin eh, yung ating mga lespo, ayan, doon sa kanilang binigay na hotline, ay tiyak ho, mayroong nga sasagot ho yan. In case of emergency, ayan, ay meron ho tayong matatawagan. Ano? Ayan, good morning kay Marico Manyalong. Good morning. Abay, Marico, ay may nakita akong sa isang ano eh, ay mamaya na lang, nakahiya. Okay, taga-siyasat, ayan, good morning, Idol. At kay Nito sa Derit. And of course, kay Fernando Go. Ayan, good morning.

0: Eto, susubukan ho natin naman ngayon ang police station, what? Station, station 6. Oo, sandali. Medyo ayusin na ho natin. Okay, 0998-598. Ayan, sandali na, nawawala. Ano ho? 598-5528. Ayan ho, mga 0998-5. Ayan, nawawala yung 9. Oo, ayan. Ay, pag matanda na talaga, minsan eh. Ayan, okay. Ay, sandali, mukhang nga mali yata. sandali lang, ulitin ho natin ng mga kabirador, ha? Sandali, so susubukan na natin muli. 0998-598-5528. Ano ho? Ayan, yung ito yung police station to, mga kabirador. Hello, morning.
1: Good morning po, police station 2.
0: Okay, sir, good morning. See

0: Jab Tolentino po ito ng GBM 792 kHz. Morning, good.
1: Good morning, Sir Jab.
0: Sino po sila, sir?
1: NUP De Vera po, duty hotline and duty radio.
0: Okay. Sir, kumusta naman po yung ating nakalipas o magdamag ngayon?
1: Payapa po ang magdamag natin, Sir Jab.
0: Ito ba na patuloy pa rin ho yung ating pagpapatrol, yung ating police presence, ating area of responsibility, lalo na ho dyan sa mga palengke, sa mga establishment, sir?
1: Opo, sir. Sa katunayan po ngayon, kasalukuyan po tayong may checkpoint sa ating area.
0: Oo, huwag natin sabihin ng kung nasan ho sila, makaiwas yung mga tarantado, ano?
1: Opo.
0: Kumusta naman po yung kasi nasunugan ho tayo dyan, sa palengke. Pero ito ba'y pinapasadaan pa rin ho nating kapulisan?
1: Meron po tayong kapulisan, sir, na palaging nag-check dyan sa palengke at sa mga establishment po natin, subdivisions, mga kung saan pong area dito, pinapatrolan po natin yan.
0: Sir, hindi ba ho kayo nakakahuli ng mga tinama na magaling na nanguhunga ng mga water meter?
1: Asa ngayon po, wala pong reported na gano'n, sir.
0: Kasi dito sa Claro Imbrecto at saka sa Lapungan yata, talamak yung pagnanakaw ng mga water meter. Sir, pagkikumusta na lang ho kay Major Ferrer, yung inyong COP, at bumati na rin ho kayo sa ating city director at sa ating mga kababayan.
1: Opo. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa ating kay Sir Jab. Magandang umaga po sa lahat ng Angeling News po.
0: Ayan. Oo. At huwag kalimutan, service with smile.
1: Opo. Palagi po yan, Sir Jab.
0: Bawal na suplado mo. Okay, sir. Magkapinaw ho kayo. And also, good morning. Maraming salamat.
1: Okay po. Salamat po, Sir Jab. Good morning.
0: Okay. Ayan, tingnan niya yung ating mga kapulisan ho ngayon. Dati, nahihiya yan. Pag yan tumatawag ka, hindi sumaserve. Dalo na pag alam ho nilang media. Yeah, pero ngayon ay talagang magagaling na yung ating mga kapulisan. Ano? At siyempre, kasama ho yan, sana pag-usapan ho ng aming police director ho natin na si Colonel Domingo. At kung hindi sumasagot yan, ay mananagot ho kayo sa ating police director. Ibig sabihin ho yan, wala niya sumasagot sa mga hotline. Okay, dadako naman ho tayo dito sa may Pulong Maragol. Tingnan mo natin. Ayun, oo, meron nag-ring.
2: Hello, good morning, Police Station 3.
0: Hello, sir, good morning. Ito po si Jab Tolentino ng Birodor na Sumbungan ng Bayan. Dito lang sa GBM 792 kHz.
2: Yes po, sir, good morning po.
0: Okay, sino po sila, sir?
2: Patrolman Marangit po, sir.
0: Patrolman, maraming langit.
2: Marangit po.
0: Marangit, akala maraming langit. At ito ho, sir, kumusta po naman yung ating nakalipas ang magdamag sa ating area of responsibility?
2: Sa ngayon naman po, sir, quiet and peaceful naman po, sir, na mo-monitor naman po ng tropa natin, sir.
0: Okay, so patuloy pa rin yung ating mga police presence sa mga strategic na lugar, sir?
2: Yes po, sir. Nasa strategic location pa rin po sila sa ngayon, sir.
0: Patuloy pa rin ho yung ating pagmamonitor. Kanina, nakita ko yung inyong patrol dyan sa may papuntang barangay meeting. Ano? At yung mga establishment ho, ay pinapasadaan pa rin natin.
2: Yes po, sir. Namomonitor po natin lahat ng mga establishment po natin, sir. Pinupuntahan din natin. Araw, sir.
0: Okay, sir. Baka naman ho, pwede kayong bumati na magandang umaga sa inyong mga kasamaan, sa inyong mga opisyal, lalo-lalo na kay Police Major Dexter Ebat.
2: Sir, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na po sa ating Tihing City Director, Police Colonel Robert Domingo, and sa ating Station Commander, Police Major Dexter C. Ebat. Bumabati po kami ng magandang umaga, sir.
0: Okay, pagkikamusta mo lang kay J, ha? Jane?
2: Copy po, sir. Yes po.
0: Pag-isabi, sumasakit yung aking katawan. Okay, sir, maraming salamat and good morning, and always keep safe and always service with smile. Okay, sir?
2: Okay po, sir. Good morning din po sa inyo, sir, lalo sa inyong tagapakinig.
0: Okay, thank you very much. Ayan po mga kamerador, yung ating mga kapulisan. Ayan, anytime na pwede kayong tumawag sa kanilang hotline, ay sasagot po yan.

0: Abay, police ang major, Hebla, nako, ang bata ko niyo, pinatayto tayo. Ay, hindi ko nakuha yung pangalan ho kanina. Oo, tinatanong ko ha. Ay, lagi ho yan ha, sa Station 4. Eh, ba't kaya takot na takot ho? Nako, subukan nga natin itong ating Station 6. Ako nga, meron pa silang telepono ho rin kasi nalipat ho yan. Ayun ang mahirap eh. Eh, paano ho? Halimbawa, emergency. Ay, kailangan ko ng police assistance. Ayan, pinatayin ho tayo mga kabirador. Mako, yari kayo. Okay. Sandali sa Station 6 naman. Nalipat na kaya yung kanilang radyo ay yung telepono nila, mga kabirador. Okay, 5-5-3-8. Ayan. Ay, nako. Tayo, sana hindi naman ho tayo...
1: Hello, good morning
0: po, Station 6 po. Hello, sir. Good morning. Ito po si Jam Birador Tolentino ng GBM 793 sa ating sumbongan ng bayan. Morning, good.
1: Yes po, sir. Good morning po.
0: Okay, sino po sila, sir?
1: Si PSS Girelano po, duty officer.
0: Pag-unit, sir?
1: PSS Girelano po, duty officer po.
0: Okay, yeah, good morning, sir. Ito, kumusta ka lang kayo? Okay na ho ba kayo riyan?
1: Okay naman po, sir.
0: Wala pa tayong mga untoward incident na nangyari sa inyong area of responsibility.
1: As of now, sir, wala pa lang pong reported. Ito, kaka-assume ko lang po ng duty, sir.
0: Ito kasi, nakita ko yung inyong mobile. Diyan sa may bandang crossing, ano ho. At minsan nakikita ko yan na dyan sa lampas ho ng papuntang Abakan, ano, sa inyong area of responsibility. Bagamat ang layo ho ng inyong pinaglipatan ho yan
1: pero nakakapag-adjust naman ako, sir.
0: Pero ako inaawa kasi tulad ho ng inyong presinto ngayon nasa tapat ho ng simbahan, hindi ho ba?
1: Yes po, sir. Yes, po.
0: Paano ho ang ating ginagawa? Pag halimbawa, yung may isang residente o complainant na hindi niya naman sakop, how do you respond?
1: Pag malapit naman po dito sa may bagong station namin, sir, nire-respond niya naman po kagad ng tropa. Then after that, sir, tina-turn over po natin.
0: Ayun, tatawagan na lang, ano, kasi hindi naman pwedeng hindi respondin or entertain.
1: Yes po. Kahit di po natin sa klaw, sir, nandito naman na tayo, sir, at malapit lang naman.
0: At kasama sa trabaho natin yan.
1: Yes, sir, as a police.
0: Pero kailangan lagi tayo naka-smile, ha?
1: Yes po, sir, automatic, sir. Kahit maraming problema, sir, kailangan natin.
0: Ay, ganun, eh. Tulad ho yan, ay A8 ngayon, ilang araw na lang, ay Piesta Lalabal.
1: Yun nga po, sir.
0: Yeah, kumusta naman yung ating paghahanda ho riyan sa ating area?
1: Ayun, sir, ang pinakakot po ni Siri, yung deployment po talaga. Kailangan po namin sundan yung deployment na ginagawa ng ating mga operation PNCO, sir.
0: Okay, alam ko nakapaglatag ho na ng security plan itong nalalapitong kapistaan ho natin, yes, yun, sir, yung Piesta, sir. At kasama na yung tigtigan kasatan, ay hindi pala, at tigtigan terang kindalan. Okay, sir, ba't di ba naman yung inyong poging-pogi? Ayan, mabait ho nga si opiso natin. Ito nga si Police Major Lozada. Ano?
1: Ayan, sir, alam niyo naman po si sir, si COP natin, Spirit Workaholic po, lagi pong
0: simple lang
1: para gabayan yung mga mas nakakababa.
0: Oo, simple lang, pero rock, hindi ho
1: ba? Yes, matik yan, sir.
0: At siyempre sa inyong prinsesa naman dyan, oo, batiin mo rin. Si Princess.
1: Si Ma'am Minis, sir, ang nag-iisa.
0: Oo, ayan. At sa aking, sa aking paborito, si Tiger, ano ba yan?
1: Si Ma'am Dakin, sir.
0: Oo, ayaw sa mga magpaturo ng sumayaw. Pagkasabi sa kanya, I want to learn dirty dancing, ha?
1: Sige, sir, babanggitin ko, sir, pagdating mo, sir.
0: Okay, maraming salamat, sir, and good morning.
1: Yes, yes po, sir. Ingat po lagi, sir.
0: God, okay, kayo rin. Okay.
1: Good morning, sir. Ingat po.
0: Okay, God bless. Okay. Ayun ho, mga kabirador. Tingnan mo. Alat ho ng mga istasyon. Alat ho ng mga istasyon. Ay, tanging Station 4 lang ho ang hindi sumagot. Hindi sumagot, pero pinatay. Ah, sabi ho ni Berong Malonzo, sabi niya, ganado ka boy. Ah, parang di ka ganado eh. Alam mo, kahapon ako'y magpag-ngayon eh. Ako'y linalagnat eh. Ah, pero siyempre sabi ko, baka pwede na itong kasi kahapon ay halos na wala no ako ng boses. Kaya yung mga nag-imbita ko sa akin na kumanta na My Love Will See You Through, ay pasensya na ho kayo, hindi mo na ako magpapa-unlock. Ay, kay Lipata Susan Rojero. Ay, good morning po, Sir Jab. Ayan, good morning po. Okay. Alam mo nga, hindi ho natin natawagan. Ayan, hindi, Station 4, natawagan ho natin. Tatawag sana ako sa Station 5 eh, di bali na, baka mapahiyan lang tayo. Diba, pag mayroong talagang paborito eh. Okay, samanta naman yung ating binabanggit ko kanina, we would like to congratulate ha itong City of Angeles. Dahil ho, ayon ho sa ating nakalap na impormasyon ano, na kung sana ito, apabadi daw po si Lola. Ay, oo! Happy birthday kay Apong Lita. Ayan, Buluran. Diyan ho sa Talaveran, Beba Isiha. Ay, happy 16th na birthday ho. Minor de edad pa ito, mga kakamirador. Ay, di ho. Itataw na si lola nyo. Okay, happy birthday, Apong Lita. Ayan, morning good. Diyan ho sa Talavera, Nueva Ecija. And also, yan, kay Samuel Jalorina, morning good. At sino pa ba? Oo. Oo, nakalimutan ko. Birthday nga pala ngayon. Ocho. Tingnan mo nga naman ay ano bang tawag dito ay nadagdagan na naman ang kanyang edad. Pero malakas ito ha, si Apong Lita. Ay alam ko nasa abroad yata ngayon eh. Kaya sana all ha. Samantala, itong umakyat ho sa 100 pwesto mula sa 388 worldwide. Ang sunod ho ng Angeles ngayon ay nag-ranks number 2 among the Philippine cities. Aba! Congratulations! Oo, kay Mayor Jonas din at sa lahat ng mga Angelenyo. Ito, nakapagtala ho ng record, one of the most significant improvements among Philippine cities as the latest Oxford Economics Global Cities Index. Abay, umakyat ho tayo sa 100 pwesto. Ayan, oo. Na dati, ay tayo po ay nag-rank ng 388. Naku, ang laki naman ho ng ating hinabol, mga kabirador. At siguro diyan ay dahil sa programa ng ating syudad, Angeles, yung good governance.

At napakinabuhon natin yung ating syudad ay nag-move up from number 488 noong 2025. Nakunga sana ito ay nagmarka ho ng substantial improvement in its global standing in just 1 year. Ang pinakahuling ranking, ang Angeles City ay nag-number 2 among the 9 Philippine cities included in the index, up from 3rd place in the previous edition and behind only Manila. Tingnan nyo. From 2026, the Philippine cities included the ranking were led by Manila. Oh. Number 174, Angeles City, at number 388, Davao City, number 470, Cebu ay 474. Ayong Export Economic Global Cities United Index assesses, ano ho, sa 1,000 syudad. Around the world ho ito, mga kamerador. At base on 5 major dimensions of urban performance, economics, human capital, quality of life, environment, and governance, Angeles City posted an overall score ng 47.0 in the year 2026. At itong the 100 place increase provides a global indicator of the continuing development and competitiveness ng Angeles City. Kaya yung huling resulta, mga kabilang nag-reflect doon sa importance of sustained investment, initiative, and strengthened public service, support local economic activity, improve community conditions, develop people and skills, and promote responsible urban development. Kaya for Angeles City, the achievement comes amid continuing efforts by the city local government unit to improve services and create environment where residents, businesses, workers, students, and communities can participate in the ina and benefit from the city's growth. Ano? Excuse me po. At natunang yan ay nangyari under the leadership of Mayor John Lasadin II. Na itong the Angeles City government continues to advance programs and initiative focus on public service delivery, economic development, human capital, quality of life, environmental sustainability, and good governance. Ayan po mga kabrador, ang naging bunga nang sinasabing good governance, ano, ito yung kanya battle cry when he assume the office of the mayor. Oh, nang naging mayor ho yan, ang unang-una niya, bawal. bawal ang kotong. Okay, good morning kay Emil Alexander, good morning at kay Albert Gao at sa aking aking pinsan kay Arlen Nasanga. Sabi niya, good morning. Mamasyal kang pasibayo kay barbecue ng Loy. Ikwa mong meko, man, eda ka man ayarapan. Okay lang, basta you're in good health. Oh, okay na yun din. Abir niyo, ayan, hindi lang ho yan. Kasi kabilang ho tayo dyan, not only the local government unit, tayo ho nga mga Angelenyo. Without the support ng komunidad, hindi naman ho mangyayari lahat ho yan. Siyempre, sama-sama, tulong-tulong, ganun ho yan mga kabirador. Kaya rin ang dating
Len, ating katababang kaiken, ating katababang nalulagyo, ating katababang Sounds King Wall, malami dana niya naman ni Kanako Mike, ha? Asus Mario Joseph naman. O ni nanula rin ni Mike kong rin ni makalunos ko Kim David. Pagkisabi na dugo kang Rowe, King Kanakong Tegawan. Asus Mario Joseph, o niya, o, mamamatdayang darugo, pagkisabi kayo, o. O inirago, o, mamanus niya kang bapa na. Putang ina, pamoy bapa ng Rowe, kapogi mo, ha, napotang kain ni mo, o. Asus Mario Joseph, ni nanula. Ini po nga kung kanang kamag-anak ni Kim David, dami itong kapunta himi, kapi nini. Pala ko man dandaman, mas Kim ito mumpong letra. O tapong magsalita yun nini, kasimple, bala mo sinabi, binasa niya yung ganang-ganang dictionary. Ay, kay Siron Regala, good morning. Oo, ayan. Ay, kumusta na yung Pampanga Dragon? Ayan, sabi niya, okay naman. Okay ba yung ating, kasi pag nawawala ho, pagkisabi lang ho, kasi talagang hong, nagpapalit na itong aking, hindi ko alam kung bakit ito, na-charge ko naman, pero bakit ito nawawala, ano ho. Ayan, kay Erwin Santizas, ayan, good morning. Meron ho tayong nakalab na balita yung ating kalapating puti mga kabirdon na kung saan itong nanlobo sa isang jewelry shop. Ano? Diyan ho sa may parting Bulacan. Abay, mukhang meron namang sasabit na despo. At yan po, tinututukan ho yan ang ating kapulisan. Ano? Ay, good morning kay Farina Guy de Guzman. Morning, good. Watch and see. Yung ating mga punong barangay. At saka itong gusto kong mabol. Malapit na. baka sakaling matutuloy yung ating barangay SK election. Baka kung makakuha mo ng TR. Pero sabi ng Supreme Court, no need eh. Eh kasi meron naman hong batasan ho talaga. Eh kanya lang na 1-2-3 ho tayo. Eh kasi nga naman ay medyo nakapag-prepare na yung iba. Ano? Siyempre natutuwa ho riyan yung mga matatapad ay yung matatamad na mga kupitan ho riyan. Pero kung nagtatrabaho kayo, walang problema. Ibabalik ka at ibabalik ka ng inyong mga residente ho riyan. Ay, good morning kay Kap Kaloy dyan na sa may barangay Pampanga. Ay, ako'y nabigla. Sir, itang anak ng darang lulu. May tene itang mag-dialysis. Sus Maria Sef, condolence. Ay, nung hindi, kailan pa ito? Nung matagal na yata ito eh. Mayroon nga mga message na bumabalik and I don't know why. Pero mag-ingat ko tayo dun sa naglalabas yung baka sinasabing pandemya, ano, yung tinatago nilang plagues. Nakong sana yung mga kamerador ito yung aksidente na nabasag di yung ano. Nang isang anong tawag dito nang isang young scientist ano sa isang laboratorio diyan ho sa may Siberia pero ako ay nagtataka lang ya mga kabirador ay kung bakit ayan itong panibagong virus ano na kung saan itong bata lang to, 28 anos, itong si Daria Sipolova ay nasawi, ano ho, matapos hong may mabasag na parang test tube, ano ho, na itong sinasabi ho nilang baka ito ang naging sanhi na kanyang pagkasawi.
Dahil ho sa place. But anyway, ito lang ang aking pinagtataka. Eh ba ito, every 6 years yata ay nagkaroon ho tayo ng pandemya. Anong 2003, mga kabredor, just magre-refresh lang ho tayo. Anong 2003, ano ho, ay meron hong naglabasang hong mga virus, ano ho, yung SARS, hindi ho ba? Ayan, 2003 ho yan. 6 years later, anong 2009 na ay nagkaroon ho tayo ng swine flu na nanggaling ho naman ho sa Mexico. A 6 years after na naman, ay nagkaroon ho ng virus naman yung tinatago nilang Ebola noong 2014 na. At noong 6 years after na naman, ay ito yung COVID, hindi ho ba? And now, ito nga ngayon, ito nga plagues na sinasabi, 2026. Eh kung titignan ho ninyo, ayan, pagsama-samain, eh 666, ano ho? Hindi ba pangit na numero ho yan pag... sa isa, ano ho? Nako. Ang nakakapagtaka, bakit? Ano ho? Every 6 years, so. Ayan, may lumalabas pong. Pan-epidemia, oo. Kaya, ito, tulad ho ng dyan ho sa bansang Russia, ay nagkaroon ng plague scare, around 200 people are placed under medical observation. After yung isang batang researchers ay nasawi, namatay. At marami pong ngayon ang na-quarantine ho sa kanilang mga hospital ho riyan. At ito naman ay pinagtutuhan ng pansin, hindi lang Estados Unidos ng buong mundo, lalo na itong World Health Organization ho natin. Kaya sabi ho nila, napakadelikado ito. Hindi kaya sinadya. Eh kasi biro mo, taunan nga ito mga kabarador. Yung pandemya ho natin, ano? Nako. Nako. Iba na talaga yung ating mundo. Pero ganun pa rin ho, ayan. Kailan ho rito yung mag-ingat na tayo mga kabirador sa mga ganitong mga sitwasyon. Ano ho? Ito mga kabirador, ito sa mga tumatawa naman ho. Baka gusto nyo ng magandang balita. Ito, subukan ho natin. Nasaan na? Abay, nawawala. Ay, we will try.

0: Ba't nawa wala? Nagiging music. Ano ha? Naka, naman. Ay, ha, naka. Ay, ha, naka. Ang daming nagpapadala mga ugot eh. Oh. Ay, ito, may isagit na binabante niya sa Russia. Ayan, ito yung ano eh. Yung sa...
1: Mayroong matinding sakit na binabantayan ngayon sa Russia at kinakatakutang kumalat po o magdulot ng pandemya. Trending po ito ngayon at binabantayang maigi ng Amerika. Baka ito ay sumabog na lang bigla. Ano nga ba ang nangyari? Tara po at alamin ang buong detalye. Mayroon po kasing isang scientist na pumanaw sa Siberia matapos umanong ma-expose ng isang nakakamatay na bakterya. At ang mas nakakatakot po, halos 200 katao ang inilagay ngayon sa medical observation. Ang mga taong ito ay nagkaroon po ng interaction doon sa pumanaw na scientist. At sila po ay ina-isolate ngayon at inoobserbahang maigi. Dahil sa insidenteng ito mga kababayan, may pagdududa po ngayon ang ilang mga bansa, lalong-lalo na ang Amerika, na baka may tinatangkang itago po ang gobyerno ng Russia. Ito po ang bagong kontrobersiya na ngayon ay sinusubaybayan po ng buong mundo. Nangyari ang insidente sa isang rehiyon po sa Siberia, Russia. Ang namatay nga ay isang...
0: Ayun, mga kabrader, yung sinasabi ho natin eh. Kaya tayo po mag-ingat, ano ha? Kasi tulad ho yan, ito daw ay nakukuha sa pamagitan ho ng ano to eh. Ayun nga kung ikaw ay binahin niya. Pagkatapos yung... ayong iyong anong tawag dito yung iyong laway ayan ay yung mga droplets ano ay mapupunta ayan sa tao ay nako ano nangyayari sa mundo pagkatapos po ng baha ayan pagkatapos po ng bagyo pagkatapos po ng mga lindol oh eto naman ay pandemya eh tama yung isang lalaki nagprediko mga kabredor na sinasabi, ayan ay magkakaroon po ng, di ba, pandemya na masahol pa sa COVID-19. O, ito ngayon, ang nangyayari, mga kaberador. Kaya lagi po tayo magdasal kasi marami nga naman yung nakakalimot na yun. Oo, ay tinatago lang yung ating Diyos. Pag meron tayong problema, pero pag tayo happy-happy, anako, wala ko na kayong pakialam, hindi ho ba? Manalangin ho tayo mga kabrador at laging tumawag ho sa ating Panginoon na why? Matapos na po, ayan, ang ating dinaranas ng mga ganito. Ay, good morning Mr. Rene Adon, morning God. At kay Manin Borling, ayan, Manny Carlos, get well soon, sana naman ay maging okay ka na. Oo. Kasi sa ating mga kasamahan hong manlalaro dati, ay isama ho na natin sa ating mga dasal, itong sana gumaling na, itong si Manny Carlos, ano ha? Okay, samantala, kamusta na kaya diyan? Ano ha? Yung mga, tignan nyo, ang dami nasisira ngayon mga, yung ating mga flood control, ano ha? Ako, galing ho diyan. Sa Mainong Linggo, galing ho ako ng barangay, San Mateo, ayan, sa Arayat, Pampanga. At nakita nga natin ho yung nasirang portion ng flood control. Diyan, at maaaring nga yung ibang portion doon ay kung hindi pa magagawa ho ito ng paraan, ay ito'y bumigay na rin. Ano? At ito namang dyan ho sa may barangay Lakyos ng Arayat, Pampanga. Ay, ganun din ho yata eh. Meron din ho. O na milyari rago. Alam nyo kung ayusin talaga yung trabaho. Parin Lito Timbol, kung ayusin lang yung mga trabaho, hindi magkagagani rin. Kaya ako, sabi lang ha, ng tao doon, nung tayo nandoon sa San Mateo. Kaya siguro isa sa mga naging sanhi, ayun, na bumigay yan. Kasi yung sheet files ho, hindi naka-interlock. Kung saan nyo nakita nyo nakabuka, yun ho ang hindi naka-interlock. Dahil siguro naubos yung lupa kasi may civil ho ron, ay umagos nang umagos yung lupa hanggang nawala ho ng laman ho yung kalsada at bumigay. Buti na lang ay wala ho nasaktan. Nako. Minsan di mo na lang kung sino yung ano eh, sino yung may pagkukulang eh. May pagkukulang ba yung gumawa? Sa naturang proyektong yan. Tumabo ng kita yung iba. Alam nyo, minsan kasi ang napapasama lagi yung Department of Public Works and Highways eh, hindi ho ba? Pero ho, siyempre on the part naman ng contractor, kung marami nga naman nangihingi sobra-sobra sa SOPs, ano? Ano sa barangay ho ninyo gagawin ng contractor? Kung halimbawa ay semento, kailan ho ng semento, 100. Siyempre sa dami daw ho nangihingi. Minsan mataas pa doon sa SOPs, ano? Magbibigay ka. Pagkatapos kung nga meron pang nanghingi ng iba, yung 100 na sementong bags, ano? Magiging ano na lang mga 50 birno kalahati. Halimbawa yung bakal kailan o rin yung ano ba yung pinakamakapal? 16 ba yun? 16 millimeter? Gagawin na lang yung 10. Siyempre nga naman siyempre nagpapasahod pa yan mga kabirador, hindi ho ba? Ganun talaga kaya tama lang ha. Nasanay yung mga meron ako nga balita ho ngayon para daw ha, di umano masahol pa ngayon. parang ano lang very silent lang pero parang nga sabi ho ng iba ay ganoon din ay mas ano para ngayon, nako marunong lang magtago, wag lang kayo pabubuking. kaya minsan yung mga Pampanga contractors natin humihiyaw na kasi yung kumbaga yung nakukuha na yung latak-latak lalo na pag pinasab ko noon pigang-piga mga kabrador. Minsan yung mga contractor naman kinukuha, linalabanan na yan para lang yung kanyang mga minimente yung mga nagtatrabaho ay may hanap buhay. Oo. Hindi maling kakarampot, mga kabrador. Ang kanilang kita, basta na may tawid lang ho, ang pangangailangan ho ng kanilang mga nagtatrabaho. Habang yung mga tumatabo naman ho ng mga salapi naman, nagaling ho sa mga kontra-kontrata na yan, ay hindi ho, sila naman iba yung kanilang tinatawid. Ito'y yung iba raw, di o mano, ay tumatawid ho yan sa mga kasino, sa mga magandang lugar, ayan, pabiyahe-biyahe. Samantalang itong mahirap, itinatayin ho natin yung kanilang pang-araw-araw na hapagkahinan. Ano ha? Nakaw. Kaya ito ay, ito naman, kung sakasaling matutuloy ho, mga kabirador, itong ating barangay SK election. Huwag ho kayong magalit. Talagang ang ating programa ng kabirador ay talagang hindi lang magmamasid. Magbabantay sa makita ho nating mga kupitan. Pero mga kapitan, wala tayong oras. Good morning, good day, God bless, and I love you all. Bye-bye.

0: Are you morning, Russell? Who do you got?
1: Nandiyan ka na naman.

We get a good vibes and a headlines here at the morning roundup. So, AutoSport at 6:53. Nang umaga! Welcome to our show, mga kabibes. Kasalukuyan ho ay wala pa tayong Facebook Live, ha? At kasalukuyan nating inaayos pa ang ating technical. Pero sa ngayon ay naka-live ho tayo siyempre sa GV na rin ang Huaywan at sa GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Sa ating hong online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1, pati na rin po sa Radio Garden. Magandang morning po sa inyong lahat. Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang ating umaga ng Thursday? Para sa akin, feeling ko Monday pa lang ngayon. Nakapag-absent kasi kahapon. Pero huwag kayong mag-alala, ang ating mga turnback hits ay nakaready na ho para sa inyo, ha? Dahil wala pa tayong Facebook Live, pwede kayo mag-send sa akin muna ng mga mensahe sa mamagitan ho ng atin hong text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At ihahabol natin later yung Facebook Live natin. Sasabihin ko rin sa inyo kapag ka-okay na, ha? Mixlr muna tayo, okay? At saka po sa ating Signal Digital TV Channel 306. Isa sa mga mainit na pinag-usapan at pinag-uusapan pa rin kasalukuyan, ito hong insidente ng pamamalo ng isang aso sa loob ho na isang paaralan dito ho sa Angeles City. At ito hong si Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin Jr. has already asked the Commission on Higher Education o yung CHED na imbestigahan itong tinawag niyang torture ng isang aso allegedly involving a private school dito ho sa Angeles. Sa isang liham na ipinadala po niya sa CHED chairperson Shirley Agrupis, hinimok ho ng kongresista ang ahensya ng CHED na i-determine yung supposed involvement daw ng isang dean ng Systems Plus College Foundation sa pangyayari ho na ito na nangyari daw sa loob ng kanilang campus. Nauna na hong hinimok ng kongresista ang Angeles City Government, ang Angeles City Police Office at ang administrasyon po ng SPCF na imbestigahan itong pangyayari para masigurado daw na malapatan ng corresponding penalty itong mga perpetrator sa insidente ho na ito. Sa isa rin hong Facebook post, sinabi ho ng kongresista ang isinite ho ng kongresista sa social media video showing the dog bleeding from the head and being stuffed inside an empty water drum. And hindi ho, wala pa hong kasiguraduhan kung nag-survive ba yung aso, no? Matapos ho siyang pagpapalupaluin. At dahil dyan, ito hong CHED Region 3 Director Maura Cristobal, isinulatan ho niya si SPCF President Lourdes Bustamante requesting the school to require the personnel allegedly involved in the incident na magsumite ng written explanation addressing the allegations and the circumstances surrounding the incident. And Cristobal also asked SPCF to inform the CHED Central Zone Office of the school administration's actions and submit an initial report sa nasabi hong insidente. The CHED Regional Director gave SPCF only 3 days na magsumite ng written explanation and requested information. An SPCF student who claimed to have witnessed the beating said on social media that she and other students tried to look for the dog or its remains inside the campus but failed to find it. SPCF has posted an official statement sa kanilang Facebook page sa pamamagitan ho ng My Day saying that, and I quote, an appropriate inquiry has been initiated to establish the facts and circumstances surrounding the incident. End of quote.
Marami hong nananawagan sa hustisya para ho dun sa aso, no? The situation could have been dealt better. Hindi ho sa ganun na will result to hurting these animals, no? Kawawa naman ho yung aso. But at the same time, can we also please be mindful of what we also post online in terms of anything related to this? May nagsumbong ho sa akin, ano, na mula ho dun sa paaralan, syempre hindi ko na ho sasabihin yung pangalan, that may mga nababasa sila na mga netizens that are wishing harm sa school, sa management, at sa mga estudyante na wala naman hong kinalaman sa insidente. Yes, it happened inside SPCF. It allegedly involved an administration. Pero huwag nyo naman hong lahatin, okay? Huwag nyo naman hong lahatin, alright? Yes, we can call for the protection of animals against cruelty. But let's not also result in cruelty by doing that, okay? Kasi nagiging malaking kabalintunaan ho yun kung gano'n mangyayari, di ba? It's gonna be hypocritical for us to call for the stoppage of cruelty sa mga animals kung tayo mismo gano'n din ang ginagawa ho natin sa ating kapwa-tao na walang kinalaman ho dun sa issue. And also, ako naman sa tingin ko, inananawagan naman din sa paaral ng SPCF, pagdating sa paglalabas ho ng statement sa mga ganyang klaseng pangyayari, they actually posted the statement and the actions were taken sa kanila hong My Day, no? Pero syempre, kapag kami makakakita ho ng mga individual sa issue, una ho nilang gagawin, pupunta ho sila dun sa Facebook page. At dahil yung My Day, mag-expire ho ng 24 hours, hindi ho nila makikita yung update na meron palang ginawa ang paaralan. Siguro, mas maganda mas mainam, total, may Facebook page naman hong paaralan. I-post na ho sa wall, di ba? Huwag na hong ilagay sa My Day. Para ho hindi ho nahihirapan din yung inyong mga kasamahan, mga administrator, mga teacher, 'di ba? Pag may nagtatanong kakilala na sa mga estudyante, ano na nangyari, 'di ba? Hindi na ho sila sari-sariling magpapapaliwanag sa nangyayari. Kung official na ho naman yung Facebook page ho ninyo at may official statement ho kayo, why not, you know? Ito ano lang naman suggestion, ano? Why not put it there sa inyong Facebook page? Huwag na hong imamide, ilagay na ho sa wall ninyo para hindi ho paulit-ulit ho yung ginagawa ho. Para ho hindi paulit-ulit yung ginagawa hong explanation, ano. Sandali lang at ayusin lang namin yung aming mikropono, ha?

0: O, yan, subukan natin. Okay, mas malinaw na, ha? Oo. Sige. O, mga ka-vibes, saka live na pala ako, ha? Pwede hunin yung panoorin na ang programa. Facebook.com/GV991. At mag-komento na ho kayo ng inyong mga greetings at request dyan, ha? Siyempre, bago ho ang ating Facebook greetings, tingnan muna natin ang ating hong update ng panahon. Meron bang bagyo? Wala, ayon ho sa pag-asa. Pero meron ho tayong Intertropical Convergence Zone o ITCZ affecting Visayas, Mindanao at Palawan. At northeasterly wind flow na nakaapekto naman sa eastern section po ng Northern Luzon. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas, Mindanao at Palawan dahil ho yan sa ITCZ. Cloudy skies naman with rains over Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque dahil ho yan sa northeasterly wind flow at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang atin hong sunrise kaninang 5:46 a.m. at sunset at 5:41 p.m. 7:03 ang oras sa buong Pilipinas.
1: The morning roundup headlines.
0: Mahigit 20 Chinese vessel na mataan malapit sa Pag-asa Island ayon sa PCG.
1: The morning roundup headlines.
0: PBBM, itinalaga ang tatlong bagong Associate Justice ng Court of Appeals, kabilang ang anak ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahang magtataas muli ng interest rate sa susunod na pulong dahil sa mabilis na pagtaas ng inflation. At Pangulong Marcos umalis patungong Singapore para sa 5 araw na working visit. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Mahigit 20 Chinese vessel ang namataan ng Philippine Coast Guard o PCG sa karagatang malapit sa Pag-asa Island sa Palawan itong Miyerkules, October 7. Ayon sa PCG, kabilang sa mga namatang barko ang mga sasakyang pandagat mula sa Chinese Maritime Militia at China Coast Guard na nagmamaniobra sa paligid ng isla. Sinabi ng PCG na mas marami pang barko ang unang namataan sa lugar ngunit may ilan lang o ilan nang umalis sa karagatan malapit sa Pag-asa Island. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines o AFP, 101 na magkakaibang sasakyang pandagat mula sa China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang na-monitor sa West Philippine Sea noong September. Kabilang ang Pag-asa Island sa mga lugar na patuloy na minomonitor ng mga otoridad dahil sa presensya ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Samantala, pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang activation ng Coast Guard Auxiliary District sa Kalayaan Island District upang makatulong sa pagbabantay sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang presensya at galaw ng mga sasakyang pandagat sa nasabing lugar. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang tatlong bagong Associate Justice ng Court of Appeals o CA para punan ang mga bakante sa 69-member na hukuman. Batay sa Facebook post ng Presidential Communications Office nitong Miyerkules, itinalaga si na Trade Undersecretary Alan Batara Jepti, Paranaque Regional Trial Court Branch 294 Presiding Judge Leilani Marie Dacanay Grimares at Las Piñas RTC Executive Judge Pia Cristina Bersamin Embuscado. Si Bersamin Embuscado ang panganay na anak ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bago ang appointment ni Jepti, ang Undersecretary for International Trade Group ng Department of Trade and Industry o DTI o siya ang gumanap bilang USEC ng DTI. Kabilang sa 80 na nominado sa shortlist na isinumite ng Judicial and Bar Council o JBC kay Marcos noong Hulyo para sa 4 na bakanteng posisyon ng Associate Justice. Noong Agosto, itinalaga rin ni Marcos si Justice Assistant Secretary Randolph Pascasio bilang Associate Justice ng CA. Pinalitan ng mga bagong talaga ang apat na Associate Justice na nagretiro dahil sa compulsory retirement age na 70, sina Marie Christine Azcaraga Jacob, Evelyn Arellano Morales, Marlene Biag Gonzalez Sison at Apolinario Bruselas Jr. Samantala, wala pang naisusumiting shortlist ang JBC para sa posisyon ni dating CA Associate Justice Rafael Antonio Santos na nag-early retirement noong Pebrero. Inaasahan ng mga ekonomista na muling magtataas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa susunod nitong pulong kasunod ng mabilis na pagtaas ng inflation. Pumalo sa 7.2% ang inflation rate noong September, ang pinakamataas sa loob ng tatlong taon at higit doble ng 3% target ng BSP. Matapos ang apat na magkakasunod na buwang pagbagal ng inflation mula sa 6.1% noong Agosto. Sa kasalukuyan na sa 5% ang benchmark interest rates o rate ng BSP matapos itong magtaas ng 25 basis points ng 3 beses mula Abril. Ayon sa mga ekonomista, posibleng magtaas ng 25 basis points ang Monetary Board sa pulong nito sa October 22 na magdadala sa benchmark rate sa 5.25%. Umalis ng Maynila nitong Miyerkules ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos para sa 5 araw na working visit sa Singapore mula October 7 hanggang 11. Bandang alas 8:10 ng gabi nang umalis ang Pangulo kasama ang kanyang delegasyon. Makikipagpulong si PBBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para talakayin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore, gayon din ang mga usaping panrehiyon. Kabilang din sa agenda ng Pangulo ang pagdalo sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan itataguyod ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence at advanced manufacturing. Nakatakdang bumisita rin si Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang alamin ang karanasan at kadalubhasaan ng Singapore sa nuclear technology at safety. Inimbitahan din ang Pangulo na manood ng Singapore Formula 1 Grand Prix na magaganap mula October 9 hanggang October 11. Gayunman, wala pang kumpirmasyon kung manunood siya sa karera. Samantala, layunin ng working visit na palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore at mapalawak ang economic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ho muna ang ating unang batch ng headlines today. Asa na ang mga magko-comment ng kanilang mga kuro-kuro? Patingin. Maganda umaga sa ating Buena Mano, Ma'am Aida Carano, kay Gianna Merel Zapata, kay Nanay Pines Jackie, good morning and God bless you too. Kay Adele Di Matulak, happy birthday daw kay Ma'am Jackie Lynn Amparo Di Matulak. At para sa lahat ng nagbe-birthday today, alam nyo na ang gagawin, lakasan na ang radyo.
2: Happy birthday!
0: At ang aming prayer at wish para sa inyong mga nagbe-birthday today, MBTC. Alam niyo ba ibig sabihin ng MBTC? More blessings to come. More birthdays to come. More bills to come. Ay, ibig sabihin bills, yung pambayad ng bills. Yan. Yung akala pala bills yung due date. Mukhang dala-dala yung due date. Ano bang gusto niyong B? Magandang umaga kay Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Silidio, Elpidio Madanay Domingo sa Lopez family ng Alcala, Pangasinan. Magandang umaga kay Luis Garcia, sabi niya, working visit sa Singapore, manonood lang yan mag-ama ng Grand Prix, tapos kami lagi pinagtitipid ninyo.
2: So, be my point.
0: Sawang-sawa na kami kakakayod sa mga luho ninyo at paglustay sa pera ng mga buwaya. Sabi ni Luis.
3: Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Pat, pakicheck mo yung Mixel Ara tsaka daw yung website streaming. Mukhang sira daw yata. Ano? Hello kay Irish Miranda. Shout out daw. Happy 62nd birthday kay Ate Tita Flores. More birthdays to come. And happy birthday din daw kay Janice Ortiz Baluyot. More birthdays to come po. And God bless po sa inyo. Hello kay Michael Garcia at sa kanyang wifey na si Beth Garcia. Kay Sandra Banag. Happy birthday daw kay Edna Linyabut Adan. At Oliver Manaluz. Happy birthday and God bless you guys. Oh, ano? Hanggang pabati na lang ba tayo? Walang makakarating na Shanghai dito. Ang dami nagpa-birthday naman today. Oh, happy birthday ni daw kay Adelpha Ruby Cruz, sabi ni Ma'am Aida. Maganda umaga kay paring Harold Tiglao Miranda. Good morning. Oras po natin, 7:13 na ho ng umaga. Alam na ang gagawin. Commercial break muna at magbabalik ho on the morning roundup. Makalipas ang ilang paalala, dito lang sa GV na rin ang Point 1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

We got a good vibes and a headlines here at the morning roundups on us po na 7:47 ng umaga. Welcome back to the show. It's time for our second podcast for the day. Maligayang pagbabalik. Sa mga may greetings at request, punta na po kayo sa ating Facebook Live at magkomento na dyan. Mga ka-vibes, order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na silang magbukas for franchise, ha? So stay tuned and follow them on Facebook for more details. That's Del's Cheese Dough Pizza. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ho, ya 8 na ho ng buwan ng Oktubre 2026. October 8, 2026. It is a Thursday. Sana'y na-enjoy nyo lahat ng throwback hits na ating inihahandog sa inyong lahat. I hope it makes you reminisce and of course rediscover and explore ang mga nakaraang music library po ng GB Narina M.Kwaiwan, okay? At kung meron ho kayong naiibigan na nais marinig sa programa na throwback hit, huwag ho kayong mahihiyang magsabi sa akin, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Matapos pong ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na naglalayon hong hinga ng komento, itong High Court at ipatigil nga itong voting threshold, nagsampa ngayon ang mga Senador Padilla at Go. Sina Senators Robin Padilla and Christopher Bongo have asked the Supreme Court na itigil ang desisyon ng Senate Impeachment Court na gamitin yung mas pinakaunti or reduced 14-vote threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ang argumento po nila, nire-require kasi daw ng konstitusyon ang concurrence ng at least 16 ng 24 na miyembro ng Senado sa kanilang 100-page petition for certiorari and prohibition. Padilla and Go, kasama ang mga ilang abogado, PDP Laban at party members, challenge the impeachment court's September 23, 2026 ruling para payagan ang sinasabi nilang legally and factually capable daw of participating to be excluded mula sa computation ng two-thirds requirement. The petitioner said the ruling effectively lowered the constitutional threshold from 16 to 14 votes because the Senate currently has 24 sitting members while 4 were excluded from the denominator under the new formula. They argued that Article 11, Section 3-6 of the 1987 Constitution is explicit, and I quote, "No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate," end quote. The petitioner said all members means the full membership of the Senate, not merely those who are present, participating, or deemed capable of voting when the verdict is taken. They also stressed that no Senate seat has been permanently vacated through death, resignation, expulsion, forfeiture, or final judgment, meaning all 24 senators remain members of the chamber. The petitioners also attacked the timing ng Senate ruling, noting that the impeachment court had initially ruled on July 6 that 16 votes were required for conviction and proceeded with a trial for more than 2 months under that standard. The challenge to the 16-vote requirement was raised only on September 8 and ultimately approved by the impeachment court on September 23 or 64 days matapos ho ng original na ruling. Padilla and Go argued that the Senate could not effectively amend a constitutional requirement through an ordinary majority vote or an interlocutory ruling during an impeachment trial. They cited precedents, including Bayan versus Zamora and Estrella versus Commission on Elections, to support their position that constitutional voting requirements referring to all the members are based on the full membership of the body.
tingnan natin ngayon kung papaano naman ang magiging ruling ng Korte Suprema dito. Kung kakatigan ba nila itong final na petition for certiorari and prohibition ng dalawang senador at ng PDP laban, o ibabasura nila ito para maipatuloy itong desisyon ng impeachment court na gamitin ang 14-vote threshold for conviction. Let's see. Oras ho natin, 7:53 ho na umaga. Again, tayo ho'y naka-live na. Kung may mga greetings at requests, unahan nyo na. Punta na sa facebook.com/gv991 now na. Mga kabibes, good morning sa mga nanonood sa ating Facebook Live at sa ating website. Maganda umaga. Okay na ba yung website natin? Naayos na ni Patrick eh. Maraming salamat, Pat, ha. At thank you for always letting us know, mga ka-vibes, kapag meron tayong kailangan ayusin, ha. Thank you na that. So, okay? And also, meron din tayong update naman sa postponement ng ating BSKE o Barangay and Sanggunian Kabataan Elections. Ang Office of the Solicitor General po has already asked the Supreme Court na i-deny yung petisyon laban sa postponement ng Barangay and Sanggunian Kabataan Elections. Kung matatandaan ho ninyo, ang nag-file po nito ay ang veteranong election lawyer na si Romulo Makalintal. Ang sinasabi ho ng OSG that represents the Office of the President, Senate, House of Representatives and Commission on Elections, that the issuance of a temporary restraining order, TRO, and other reliefs as prayed for by the petitioner would cause disruption sa operations ng poll body. Etong OSG kasi, trabaho ho niya, sila yung nagsisilbing abogado po ng ating mga opisyales, mga government agencies. So, yan. Now, the suspension of operations followed the President's signing of Republic Act No. 12326, or the Act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sanggunian Kabataan to 5 years, which effectively postponed the November 2026 polls to November 2028. The OSG said the supposed resulting disruption would affect not only the parties but also the orderly conduct of the electoral process. The OSG added that the petition failed to meet the heavier burden required to prevent the implementation of the law. 7:55 ang ating oras sa buong Pilipinas. It's time for our Instant Shoutout. Ngayon hong Thursday morning, ating buena mano ay si Rogi Valiente. Good morning, baring Rogi. Followed by Nanny Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Kay Marlon Rina. Sabi niya, lalo kang sumiseksi at bumabata. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Nagahit lang ang first son. Oo, no? Nagahit lang ang first son. Pero sabi nga nung kaibigan ko sa ano, sa IG, nag-post kasi ako kagabi ng before and after. Before nag-ahit at after nag-ahit. Para daw akong si... ano tawag nito? it's a biblical character eh. Yung unang picture ko daw para daw akong biblical character na si Methuselah. Tapos nung nag-ahit daw ako, nagmukha daw akong cherub. Wow! Napakabait ang kaibigan ko to. Diba? Pag ganun talaga eh, 'di ba? Pag nagmumukha akong ano, nagmumukha akong matanda ng 10 years. Kapag nagpapatubo ako ng balbas at bigote. Kapag nag-aahit naman ako, para naman akong sumusobra naman ang pagkamata, ano? So guys, ako lang to, ha? Well, you can call me your Angel sa lupa. Ganda umaga, ho? Ako lang to, guys, ha? This is just me. Pasong challenge daw ng I Will Be Here by Gary Valenciano. Kaya pala nang bobole itong si Tita Rai. May pasong challenge pala siya. Magsasong challenge pa tayo ngayon. Nananahimik ang langit, ha? Ang ganda ng panahon, Tita Rai, ha? Papaulanin ba natin? Magsasong challenge pa tayo today?
Hello kay Paring Luis Garcia, sabi niya, kailan magtitipid ang gobyerno? Lagi na lang tayo nagsasakripisyo para sa kanilang mga luho. Nakakahiya, nako. Sinasabi niya dahil nga daw eh, pupunta daw ng Singapore itong Pangulo at manunood daw ng Singapore Singapore Grand Prix sa imbitasyon yata ritong si Prime Minister ng Singapore. Ewan ko ba, no? Dapat medyo alam naman natin, kailangan naman natin ng pahinga, lahat-lahat, kahit na nagtatrabaho sa gobyerno, pero at a time like this, na dami natin nakikita mga nagsasara ng negosyo, ha? So, yung affected dito, hindi lang ho yung mga kababayan ho nating nasa poverty line or under the poverty line. Pati middle class ho, affected ho dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Diba? Tapos, hindi mo malift-lift ang excise tax sa gasolina at sa diesel. Ang lifted ngayon na isa LPG at kerosene. Mr. President! Nakailang panawagan na ako sa iyo. Baka naman pwedeng makakilig naman sa amin bago ka manood ng F1. Sige na! Hindi ka naman ba mapipilit? Hello kay Ma'am Catherine Santos. Shoutout daw sa kanyang mga apo, si Nagkasi, Austin, and Killin. Pabli daw ng I Won't Last a Day Without You. Ang ganda ng kantang yon. Hello din kay John Guevara Pineda. Shoutout daw kay Rio Manalo Benko at kay Robert Pascual. Kay RD Tuazon, have a nice day to you too. Maganda umaga po. Kay Ana Tiglao, maganda umaga. At pabati daw kay Sir Marvin. Marvin Ann Zapanta Tiglao. Birthday niya daw ngayon na nasa Australia. Tsaka daw sa asawa niyang si Joel Tiglao. Good morning. Kay Rio Manalo Benko, minom na kanong panulo. Kay Nino de Guzman Basilio, song challenge na yan. Ayan na naman kayo. Ayan na naman kayo, ha. Hinahamon niyo na naman ako ng song challenge, ha. Sige, pagbibigyan ko kayo ng song challenge kung magkano na, ilan na yung threshold natin nung huli. 40 ang threshold natin na live viewers noong nakaraan. Sige, magsosong challenge ako kung mapapaabot ninyo ng 50 live viewers ang Facebook Live ko ngayon. facebook.com/gv991. Kapag natapos ang headlines natin at umabot ng 50, I will accept your song challenge. 50, ha? Ngayon, 9 pa lang to. Kailangan ko ng 50 na live viewers. At samahan nyo na ng ano ninyo, ng ano bang pasong challenge ninyo sa akin. Pero dapat throwback, ha? Kasi nga, turn back Thursday today. Okay. Eh, sabi ni Catherine Santos, go DJ KG, song challenge na. Maganda umaga kay paring B-Bone Manalang ot kasanting tamo atangin eh. Grabe ka naman. Tingnan nyo kung naka-white, ano lang ako, ha? Napaka-simple na ang dami ito na today. Wala pa nga akong ano ngayon eh. Ano pa lang ako, suklay-suklay lang ako today, guys. Hello sa mga TNBS drivers na nakikinig kay Jay Aguilar, Pamboy, Pangilinan, Mariano, Kenneth, Aral, Tua. Good morning sa inyo. At kay Bernadette Manalang, sabi niya, ikaw lang sapat na. Nakasasarap naman yan sa umaga. Hello kay Ma'am Jeng Raymundo, kay Nanay Pines Jackie, sa Tau Gamma Phi LLC Chapter from GT B-Bone. Sabi ni Luis Garcia, 30 lang yun noon. Wala! 40! Umabot na ng 40 nung nakaraan. So, kailangan ko ngayon 50. Hindi 15, ha? 50 live viewers before we do our song challenge. Kailangan ko ng 50. Yan ang quota nyo today, ha? Basta after ng ating headline, pag hindi umabot ng 50, abay, sorry. Wala tayong pag-uulan today. Ay, diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines. The morning round of headlines. Inihinalang pulis na Maril matapos ang rumble sa Tarlac City. Isa patay, dalawa sugatan. Tatlong bahay nasira matapos gumuho ang pampang ng Pampanga River sa barangay Mandasig, Candaba. At DILG hihingi ng Interpol Red Notice laban kay Representative Leandro Leviste matapos ilabas ang warrant of arrest. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today. The morning round of headlines.
Isang 36 anyos na hinihinalang pulis ang umano'y nagpaputok ng baril matapos ang rumble sa labas ng isang bar sa Tarlac City na ikinasawi ng isang tao at dalawang sugatan. Nagrambol ang dalawang grupo sa labas ng bar sa kahabaan ng Bypass Road habang umiinom ang mga ito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Glenn Santiago, hepe ng Tarlac City Police Station, bumunot umano ng baril ang suspect matapos niyang makitang kinukuyog ang kanyang mga kasama. Tatlong katao ang tinamaan ng balat dinala sa ospital. Isa sa kanila ang binawian na ng buhay. Naaresto ng mga otoridad ang suspect at nakuha mula sa kanya ang isang 45 kalibre na baril. Isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect at naharap sa mga kasong homicide at frustrated homicide. Patuloy naman ang pagkuha ng pahayag mula sa suspect at mga pamilya ng biktima. Tatlong bahay ang nasira matapos gumuho ang lupa sa Pampang ng Pampanga River katabi ng flood control structure sa barangay Mandasig, Candaba, Pampanga noong Linggo, October 4. Ayon kay Wilma Turla, nakarinig ang kanyang pamilya ng mga tunog ng pagbitak mula sa ilalim ng lupa noong October 1.